0: That's already problematic eh. Alam ko maraming nakikinabang ho sa monetization. Wala namang problema yun, ginagawang negosyo. Pero sana may regulation na meron lang mga ilang mga pwede dapat i-monetize. Halimbawa, kapag ito'y makasisira sa ibang tao, kapag ito'y makasisira sa mga ibang negosyo, pag hindi patas, ano, dapat hindi na mo-monetize, di ba? O kaya natin take down. O hindi yung tipong nakasisira na ng kultura, ng tradisyon, o yung tipong values formation, di ba? Nakakapangit ng pag-uugali, di ba? Tapos ginagamit sa social media para lang magkapera. Aba, ibang usapin ho yun, ano? The Morning Roundup Headlines. Inilantad ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Ping Lacson ang mga dokumentong nag-uugnay kay Senator Rodante Marcoleta sa 500 milyong pisong halaga ng mga infrastructure project sa ilalim ng DPWH. Sa isang panayam kahapon, araw ng Miyerkules, May 6, ibinunyag ni Lacson ang isang sulat kamay na note mula sa yumaong si Undersecretary Maria Catalina Cabral na nagpapakita ng alokasyon para kay Marcoleta. Naniliwanag ni Lacson na ang nasabing pondo ay bahagi ng allocables o discretionary funds na ibinibigay sa mga mambabatas para sa mga proyekto sa kanilang mga distrito. Bagamat nilinaw ni Lacson na hindi ilegal ang pagtanggap ng pondo, ngunit iginiit niyang hindi angkop o inappropriate ang ganitong sistema ng pamamahagi. Kaugnay nito, ang nasabing ebidensya ay isasama sa partial committee report ng Blue Ribbon na nakatakdang isumite sa Office of the Ombudsman at Department of Justice para mas malalim o para sa mas malalim na imbestigasyon. Nanindigan naman si Lacson na walang isang mastermind sa likod, o walang iisang overall mastermind sa likod ng malawakang flood control scandal, kundi mga hiwa-hiwalay daw na grupo o individual sa bawat rehiyon na nagmamanipula ng mga kontrata. Sa kasalukuyan, 7 na kinakailangang mambabatas ang lumagda sa partial report, habang patuloy pang nangangalap ng testimonya ang Senado para o Senado bago ang nakatakdang adjournment sa susunod na buwan. Napatay ng mga otoridad ng Pampanga Police Provincial Office ang isang suspect sa pamamaril matapos itong makipagbakbakan sa mga otoridad sa Barangay del Carmen, City of San Fernando kagabi. Isinagawa ang follow-up operation sa sityo Pangulo 10 lamang matapos ang naganap na krimen sa Barangay Lourdes nitong nakaraang Lunes ng tanghali. Ayon kay Police Colonel Eugene Marcelo, Provincial Director ng Pampanga PPO, tinunton ng San Fernando Police at SWAT ang pinagtataguan ng suspect sa Riverside area gamit ang CCTV footage. Sa halip na sumuko, nagpaputok umano ng baril ang suspect, dahilan upang gumante ang mga kapulisan na nagresulta sa agarang kamatayan nito. Ang nasabing operasyon ay nagugat sa pamamaril ng suspect sa isang biktima sa Barangay Lourdes, habang ang huli ay naglilinis ng kanal sa tapat ng kanyang bahay. Narecover sa pinangyarihan ng engkwentro ang ginamit na baril ng suspect, habang kasalukuyan namang tinutugis ang dalawa pa nitong kasamahan na nakatakas. Tiniyak naman ang Pampanga PPO na mas paigtingin pa ang seguridad sa lalawigan upang mapigilan ang mga katulad na krimen sa komunidad. Oras sa buong Pilipinas, 8:05 na po. Time check brought to you by Alaksan. Tayo muna yung magko-commercial break, pero hindi ho natin ititigil ang Facebook Live. Ano, dire-diretso ho tayo. At pagbabalik ho natin after ng commercial, ay makakapanayam na ho natin ang ating unang bisita ngayong araw ho na ito. Antabayanan!
1: Hey Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
2: I have headache, I have body pain, pag poo, pwedeng flu!
3: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
4: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
5: 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-Bioflu na.
6: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: will make you feel good anytime and any.
1: Thank you for standing by sa mga nanonood sa Facebook Live. Kung meron ho kayong kakilala na mga jeepney driver at operator, nung kakaluguran nyo lang, siping nyo lang bale o kamag-anak nila, tell them to listen to the show. Kami hihingi ng update lang. Dito ho sa ating mga masisipag ho na jeepney driver na apektado pa rin ho nitong problema ho natin sa crisis ho sa enerhiya, particular ho sa pagtaas pa rin ng presyo ng langis. Kasi yung balita ho natin, well, nagtaas this week, nung Tuesday nagtaas. Meron na naman parang nagbabadya na naman ata na pagtaas kasi doon sa first two trading days sa world market, tumaas ho yung diesel. So ang tinitingnan ho nila, ang paggalaw ay nasa 4.60 per liter sa diesel. Nagkaroon ng decrease yung gasolina, ay tumaas ng 2 pesos per liter, ano. Tapos yung kerosene bumaba ng 5.40. Pero hindi pa rin ito na-offset yung sunod-sunod na pagtaas na naranasan ho natin sa mga produktong petrolyo, ano. So tayo ho muna yung magbibigay ng o hihingi pala ng update mula dito sa mga ilan sa mga apektado ho sa problema ho natin sa krisis ho na ito. Kasama ho natin muli si Sir Edward Ferrer Jr., ang presidente ho ng Manibela Piston Rama Mabalacat Angeles Jeepney Operator Driver Association Incorporated. Liwanagin nga natin muna, Sir Edward. Good morning sa inyo. Bali, kayo ay affiliated with Manibela, ne?
2: Unang-una, good morning po sa lahat po ng makirandam. Ako Manalbe po, yung kaya kayong programa, Sir DJ KG. Opo, affiliated po tamo kayong Manibela.
1: Baling kaya kayo pong organisasyon, yung sakop na po kanyan, Mabalacat na po ang Angeles, yeah?
2: Yes po.
1: Okay. So, keng Piston Rama, keng Manibela Piston Rama, how many members do we have?
2: At this moment po, Sir KG, ang members po natin sa jeepney driver and operator is around mga 1,007 or 1,008 in total.
1: 1,007 or 1,008?
2: Yes, ring active ka rin, sir. At suking 800 active jeepney drivers. Mm-hmm. And siguro na around 400 jeepney operators.
1: Okay. So, ang tanong, kasi nung huli tayong nag-usap, I was asking you kung may ayuda na bang naiabot sa inyo. Kasi apparently, meron naman ang nakaplano ang national government. They have a budget for that. They have an allotted budget for that. Ne? Yung pag-ibat yung anako, ala pa hanggang kusing dinugpake kayong ayuda. And that was how many weeks ago? Medyo malamban ng bagya.
2: Api po yung pasalamat mi kay katamo pong magaling at masipag Pangulong Bongbong Marcos. Manibat po niyang mag oil price hike po nung anyang March. Angga po ngayon eh. Pasalamat kami po hanggang ngayon ni Shinko. Wala kayo pong atanggap.
1: Ay, nako. I know, they're just being sarcastic kasi talagang etabalo nung makanano ta idalan yung karelang problema. Pauli na nitang they're finding ways, halimbawa itang kikatamong suspension na ng excise tax na keng diesel. Na hanggang ngayon, inya de maning power keng Congress, eh da na yung buring ilif. Ito yung etaantin dyan. So, ibalik kaya tangkutang kaya kayo na eh. After pilang weeks tamong misabi, ati na konting gap.
2: Kalupa po ni tanga, sabi ko DJ, KG. Alata pa pong tinggap ng nanuman pong ayuda. Many bad kaya national or sa local man, alata pong natanggap nanuman klaseng ayuda.
1: Okay, sige. Opo, taxi, Sir Edward, muwing lang natanggap, ne? O, i-introduce mo la rin kaya beta mong kaya pasada. Please introduce them one by one.
2: Okay, pong pakilala, rin pong kaya katamong kaya beta mo naman na jeepney driver at the same time, BOD na po rin, Sir Del Reyes, apoy board Nanti Ulila.
1: Sir Del, maya payabak kaya ka, kumusta ka?
3: Sir, okay mo. Kumusta mo rin po kaya, sir?
1: Sir Del po, Sir Edward yun, wala pang atatanggap po, tiga, tina kang atanggap.
3: Alaman, sir, hanggang nano po, wala kaya pa rin ko. Ama pa rin mag-tricycle, pendi nandano po.
1: Actually, marami ng ayuda sa mga tricycle wala drivers,
3: po,
1: ne?
3: Tutunan po yan, bakit? Minunala pa kaya kami jeepney driver samantalang Yung 1 week na pong consume mo kayang gas, 1 day mo pong consume.
1: Mm-hmm. Hindi sa nakikipag-contest sila sa mga tricycle driver. Kasi alam naman natin na lahat naman ng driver at operator na gumagamit ng gas at ng diesel, eh deserve ng ayuda. Ang punto lang ho nila, pagdating sa konsumo, mas ditakla kukonsumo din mag-tricycle. Ang pong mas matipid la kasi retang karelang motor. Ne, sir? So, ulitan ko, ala ka nga tanggap pa.
3: Ala pa sir, hanggang 5 duling sir.
1: Oh, Miley A. Sir Nanti. Opo, ta Sir Nanti, may katanggap ne. Sir Nanti, makatimang ka. Siguro, ika, tina ka nga tanggap.
4: Wala din naman eh.
1: Ha? Wala din! Ano ba naman yan? O, ito yung sinasabi ng national government na namimigay na sila ng ayuda sa mga jeepney driver. O, ano nangyari? Ah, balik kaya ka, Sir Edward, since ikaw ang presidente, ikang kasabi da rin aliwaliwang agencies of the government. Ne? Ano yung mga inaasahan ba ninyo based sa inyong monitoring or based sa mga correspondents o pag-uusap sa inyo ng mga national agencies? Kanino ba kayo naghihintay ng ayuda?
2: Actually, Sir KG, yung siguro mga last 2 weeks or 3 weeks ago, itong mga departamento, ahensya ng gobyerno, nagbigay po sa atin ng mga link regarding po sa pagbibigay nila ng fuel subsidy sa kanang AX.
1: Mm-hmm. Ano
2: po? Ngayon po, pasalamat kami, tumugon itong LTFRB. Ngayon ding araw na ito, sa may 1,000 membro po ng Mabalakat, sa akin po, ano, meron pong maswerte, nakakuha, meron pong napili. Siyam na katao po yung nandun
1: siyam
2: sa... Opo, out of 1,400, meron po tayong 9 na napiling membro natin. Ngayon po, nandun sila sa LTFRB, kasi solo kuya po silang puhipila ngayon doon na DJ. At the same time po...
1: Bakit siyam lang? At bakit sila yung mga napili?
2: Hindi ko po alam kung paano po yung ginagawa nilang pagpili, pero ang balita ko po kasi, ito lang daw po yung first rollout ng LTFRB sa pamimigay ng fuel subsidy.
1: Next magkano year, ang inaasahan nilang matanggap?
2: 5,000 po.
1: Mawalang galang na ho, ano, hindi. Siguro kailangan din namin mag-set ng interview with LTFRB, ano. Naiintindihan ko naman na hindi kakayanin ng isang bagsakan na rollout, siguro, no? Kasi may mga instances sa Manila na abutan ng ayuda, timparugong mga yataki yata ang pong mga panasakit dahil sa pila, tapos nagkagulo pa, no? May mga senior citizens tayo mga driver, if I understand, no? So siguro baka ganun ang ginagawa. Pero kung naman ang sabihin naman na first rollout na, tapos siyam lang out of ilang libo mga jeepney driver, para namang hindi naman. So, ilang rollout ba gagawin natin? At kung tigsisyam lagi ang ating naman ipipila dyan sa bigay ng ayuda, at walang paliwanag sa LTFRB, hindi kayo nakausap.
2: Hindi po tayo nakausap, napanood lang po natin yung interview nila kaninang umaga, DJ.
1: So, pati nga pong ganyan, in base kaya kayong monitoring, 9 laring makatanggap.
2: Yes po, chinek ko kasi out of 700 lang individual din makalista kita master list. Mm. Siyempre kabisado ko lagi yung members,
1: yes,
2: ko.
1: Member mo naman dito ang Sam.
2: Yes, member ko lang.
1: Opo, ta na marugo kaya karela dalabi kaya papabiyada na lamo kare kaluwa. Siguro. Malabo kasi dapat kayo ang kukuha, ne.
2: Saka isa pa DJ, ano po? Nung nagpilak pa sa link nila, humingi naman po sila ng e-wallet. Inaas naman po nila yung GCash number.
1: Mm-hmm.
2: Bakit na-identify na po nila yung mga bibigyan nila? May GCash number naman. Bakit hindi na lang po pinadala sa GCash? The same time, less abala. Kasi pupunta pa ng LTFRB, gagasos, pipila, kakain. Sana
1: nabawasan pa yung matatanggap mo.
2: Magkakapagana po ay sana ngayon, hindi sana mababawasan yung 5,000. Ano po? Ngayon po, pipila ka dyan. Ano pa mangyayari sa'yo dyan? Baka mamaya, mahilo ka pa dyan, ma-attacke ka pa. Kawawa naman itong mga membro natin. Pera na natin yan, pinapahirapan.
1: Correct. Po. Liwanagin lang natin ang pinamimigay ho na ayuda ay pera ho ng taong bayan, no? Hindi ho natin utang na lubito sa kahit sino mang politiko, ne? So sana kung ano man ang distribution na yan, wala ho nagpapapogi dyan, ano? Pero uulitin ko lang ha, mawalang galang na ho ulit no sa national government at kung sino man ho ang mga nakikinig no. Ang atin hong ayuda ay pinamimigay ho natin para ho maibsan ang kasalukuyang nararanasan ho ng mga kababayan ho natin sa krisis. Buring sabihin, this is time sensitive. Ne? So buring ang sabihin, Drugo, isaw piyay ni Banta, may labas laro ko rin kaya katamong jeepney driver. Diba? Hindi ho para itang tipunan may itang ayuda. Diba? Kasi nung milabas niya po yung krisis, kay baka rin la pa po makatanggap ayuda, it defeats the purpose of giving the ayuda. Diba? Patek, pakilagay ang commercial. Please, put it here. Okay? So, yung nakakainis lang ho, at least ako, hindi man ho ako jeepney driver, napo-frustrate ako para sa inyo. Ne? O what more kayo na mga affected ho nito? Inaasahan ko nga ho, after ho ng ating interview nung nakaraan, may natanggap na ho kayo. So, ang sabi ho ninyo sa akin, you were actually waiting for the ayuda that was promised by the local government unit of Mabalacat City. At least man lang, hindi man nila trabaho yon, meron silang sinasabing matatanggap ho ninyong ayuda. So, tanong ko lang ho, meron ho ba kayong natanggap na at kamusta ho yung binigay na ayuda sa inyo ng Mabalacat City?
2: Meron naman po na ibigay na tulong po ang ating local government unit. Nag-distribute po sila ng 10 kilos of rice sa some of our members sa DJ. Pero hindi naman po lahat nabigyan.
1: Ela po may lagas
2: nan. Ganun pa man, nagpapasalamat na rin po kami. Nag-effort po ang ating local government unit.
1: Mm-hmm. Okay. So, number one, we're waiting for ayuda mula ho sa LTFRB out of 700. At least, kaya kayo yapait ah. Wala pa sa ibang organizations na jeepney.
2: Yung 700 na master list pong na nakapost ngayon sa website nila is all over the region rin po yan.
1: Okay.
2: Meron po sa Bulacan, meron doon sa
1: Region 3. So, it's not even Pampanga, it's not even just Mabalacat.
2: Yes, Region 3 po yan.
1: So, ulitin ko, ilan ulit kayo sa Piston Rama?
2: Active members, 800. And then, yung pong mga operators natin, nasa 400 po.
1: Pero yung master list lang tatanggap, 700 lang.
2: Opo, buong Region 3. Kaya nga po, sa kung meron man second or third rollout o fourth rollout, kung palagi po 10-10 lang, siguro po makaka-40 naman po sila dito sa members ko. Kaya nga po, lucky pick na lang po, swerte-swertehan na lang po yung matipili. Ay,
1: hindi kasi, sabi mo nga, kinuha naman ng GCash number ninyo, ba't hindi pa ginamit for the rollout? Kasi nga, kaya nga sinabi ko kanina, ang kailangan natin sa bigayan ng ayuda as soon as possible. Diba? Kasi ang problema ho natin pansamantala, hindi pansamantagal. So kinakailangan, time sensitive din yung pamimigay ho natin. At meron naman hong teknolohiya kagaya ho nitong mga e-wallets ho natin na maibigay at maitransfer ng mabilisan at posibleng isang araw siguro kung e-wallets natin ipadadal, abiyo na lang po eh. Lalo na sabihin na tsula rin budget and there are allocated budgets. Total, ayaw nilang mag-lift ng collection ng excise tax sa gas at diesel, magbibigay na lang daw ng targeted subsidy. Eh kung ang targeted subsidy ninyo ay hindi rin siya mabilis ang distribution, eh di ba baliwala din? Eh ba't di na lang, eh kung ganun din pala, eh ba't di na lang isuspend ang excise tax? Ang garagong papilan-pilan niya ang pesos, 6 pesos, 10 pesos, makakatulong na rin ho sa atin. Hindi ho ba? O eh, bukod ho sa LTFRB, sir, DSWD may pinangako din?
2: Yes, ang DSWD po, kalupa ng LTFRB, meron din po silang ibinigay na link sa amin. Nag-fill out na naman kami, sir. Kaso, last time nakausap ko po yung ating head dito sa munisipyo ng Mabalacat, tinatapos pa daw nila yung third and fourth batch ng mga tricycle driver, which na hindi ko po alam kung kailan po yung third and fourth batch. Hopefully po siguro by August or September, baka maasikaso na po yung sa amin.
1: Ang gatal ko buntok. We will try to actually, you know, we are scheduled for an interview with DSWD later. Kasi nga, nabalitaan nga namin na parang wala pang nabibigyan sa inyo from DSWD. So, kami na magtatanong para sa inyo. Kami na pang mag-follow up o bakit makanita yung malilyari, ampong makananuye ako at kung pwedeng maipaipakiusap ko sa inyo na kaagad-agad, maibigay yung ayuda. Kumusta ko po ngayon ni Sir Del? Kumusta yung kaya kayong ika magmaneho ka naman or operator ka?
3: Yes sir, driver operator sir.
1: Manibat niyang tatawli ka nga kasabi Sir Edward, at hindi naman pagbabaking presyo, di ba? Inannounce pa nga ng presidente na parabang siya ang may kagawan bakit bumaba ang presyo, ano? Kumusta po yung panakitan niyan eh? Kasi nung sinabi Sir Edward sa akin, yung take home pay umaabot na lang ng 350, eh, tama ba Sir Sir Edward? So ngayon, imitas naman yung panakitan.
3: Imitas naman bagya, sir. Siguro...
1: Mga magkano na yung take-home mo ngayon eh?
3: Ngayon, sir, mga take-home mo, 500.
1: 500. Pero itang jeep mo, kaya kaya o maki... Kaya kaya itang jeep ay ta. O kaya 500, ya? O paano yung nakikipag-boundary?
3: Wala na, sir.
1: Magkano yung panakitan? Sir Nanti, ika, makipag-maneho ka or sariling drive, sariling jeep mo? Ah, operator. O bilang operator, magkano pang nai-remit sa inyo?
4: Kung minsan, binabawasan din yung boundary, 400.
1: Kayo na yung medyo nagsasakripisyo ng konti.
4: Oo, wala kang gagawa dahil wala raw kinikita.
1: Ano sabi ng mga driver ninyo, magkano pa daw ang kinikita nila, titake home nila?
4: Minsan, no, mayroon daw 300 din, o kaya 200. Depende po sa ikot mo rin. Pag masipag ka umikot, kikita ka rin ako.
1: Pero nung huling kausap ko si Sir Edward, kahit na ang sipag mo umikot na ilang oras ka nasa daan, ganun lang ang kikitain mo. Parang, di ba? Ay naman King Cairo, gute na kami kipag-obra. Gute na kami kipag-obra kasi magkano na yung minimum rate niya ni? Itang 300 yung ngayon, metong aduang aldo pasada yun, metong yung aldo keng metong makipag-obra keng opisina man o kung saan man. Di ba? So, Sir Edward, I'll give you this opportunity once again na manawagan tamong pasibayo. Ang garagong pialdoldo tang panawagan damdaman da katamusa. Kasi kailangan, no? That's why we always want to have you here on the show. Buri ko, agamit yung programa, agamit yung kikatang istasyon, banta makapanawagan. Kasi hindi ibig sabihin bumaba ang preso, hindi na ho tayo naghihingalo at hindi na ho tayo naghihikahos. Ne, malatiya mo rugong bagay ito kay batitang kaya kayong panawagan for an increase kaya tang minimum wage fare nano ita sir may
2: additional
1: pasahe nano may aprobya
2: pala eh man
1: oh bukod sa LTFRB DSWD ating ko pang paninay na luwa
2: yes ako po pasalamat ko pong in advance sa kinkikatamo pong congressman ni Carmelo Pogi Lasatin. Nag-pledge po siya sa akin sa May 13 po dadaan daw po sa at magbibigay po siya ng tulong sa ating pong mga membro.
1: May 30?
2: Yeah, May 13 po. May
1: 13. Ah, May 13. Also kainan eh. Ilang araw na lang pala. Yes, so, next week ba yun? Yeah, it's gonna be next week.
2: Medyo sumaya naman ako kahapon na dahil po tumawag po sa akin yung staff niya. Na
1: si Congressman Pogi
2: yes,
1: ito,
2: po,
1: ano?
2: Okay. Kasi po, pinuntahan po natin siya sa opisina at nag-request po tayo ng kaunting tulong. Mm-hmm. Kaya nagpapasalamat po ako, tumugon po sila.
1: Ayan. O, si ako na rin ho, in advance, ay nagpapasalamat na rin ho. Ano? At pag naibigay ho yun, please, no, report back to us para makapagbigay tayo ng update. Kung
2: yes,
1: ano
2: sir. DJ, kasi kahapon nakita ko si Congressman nag-terminal to terminal na siya dito sa Angeles City. Kaya,
1: okay, very good.
2: Kita ko, positive po yung ibibigay niya sa amin.
1: Okay. Lalo na hindi pa ho natin alam kung hanggang kailan ho itong krisis ng enerhiya, di ba? Kasi even though this is happening from thousands of miles away from the Philippines, yet yung epekto ho nito, damang-dama ho natin dito sa bansa, alata pa po nga kakit na masalesing resolusyon on what's gonna happen or if there will be a resolution in anytime soon sa gitnang silangan. Kaya nga gusto natin nagiging very active sana yung atin hong mga nanunungkulan on how to be able to help you, lalong-lalo ni kayong Mama Sada. Meron tayong nakausap nung isang araw, si Cap PG Ponce was actually doing a Gas Up Now, Pay Later program, at least for the tricycle driver. And I was actually asking him kung may chance na ma-expand ito sa jeepney drivers man lang. O parang in the future yata, parang pinag-iisipan din nila yun na i-extend. Kasi nga naman, yung sinasabi kong mga programa na hindi mo naman kailangan gumastos ng gobyerno pero makakatulong na, di ba? Pagas ka ngayon, impuhunan, pandama na kaning gasoline station, kinabukas ang kaning kamamaya, di ba? So hopefully sa mga LGUs natin, makatulong din sa ganung paraan na yun yung gusto natin ding ayuda na isipin, no? On how to be able to help without even shelling out pesos. Ito nga lawa, ng karakal budget sabihin, putang kay bagurong bayo do wabi, eh.
2: DJ, anak yung kasayaan niya nga dinina ng special power ng Congress ang pong Senado, yung kaya katamong Pangulo, para isuspend itong excise tax sa petrolyo. Ano po? Ang mahir, ang yung emu makatula, bakit yung sinuspend na? Yung king LPG, yung po yung king kerosene.
1: Kerosene. Magpagas kong kerosene, Sir Edward. Ba pwedeng kerosene kita?
2: Lana tayo po yung basic necessity po yan, ginagamit po natin. Kaso, paano natin gagamitin yung LPG kung hindi naman po kami makakapasada? Ano pong iluluto natin? Hindi po ba? Ang hinihiling namin, yung pag-suspend sa excise tax ng diesel, saka ng gasolina, para once and for all, makinabang po tayo lahat.
1: Correct.
2: Hindi ba? Lately, siguro, DJ, kung napanood mo yung hearing sa Congress, alam po ninyo, doon po lumabas yung katotohanan, eh. Yung crisis natin sa langis, ang gumawa nito yung gobyerno lang saka yung mga oil companies, eh.
1: Mm-hmm.
2: Imagine, ang dami pala natin stock dyan sa Asia Pacific. Meron pala tayong 43 million barrels.
1: Mm-hmm.
2: 2.5 billion liters yan, Sir KG. Meron pala sila makukuha na ng mababang pagkukuhanan dyan. Hindi naman pala kailangan pumunta ng Iran. Sinasabi nila, hindi tayo makadanda si Strait of Hormuz.
1: And nairinig ko nga minsan yung statement ni Sir Modi Floranda, ano? Yes. ng Manibela.
2: Uh-huh.
1: Ang sinasabi nga niya, baka mamaya may overcharging pa nagaganap. Ano? Na hindi naman talaga magtataas nga, pero supposedly dapat daw, hindi naman daw ganun kataas. Ano? So sana ma-check din natin pamahalaan kung may katotohanan ng ganun. Ano? Sige,
2: OB. Kaya nga po, kami po, hindi naman kami talagang nagdidepende dyan sa ibibigay ng ayuda. Hinihiling lang namin yung rollback sa diesel. Kahit na wala na po kaming ayuda, ibalik lang po nila sa 47 to 52 pesos ang diesel.
1: Correct.
2: Hindi na kumihingi ng tulong sa gobyerno kahit ano pa man.
1: Kasi nga ayuda ay pansamantala lamang. Ano?
2: Ano paanin po natin yung 5,000 kung hindi ka naman makakabiyahe? Ilang araw lang yan, DJ?
1: Correct. At ang pinag-uusapan nga namin nung isang kasama kong DJ nung isang araw, at idinadaan ito sa pamamagitan ng pera, no, ng cash subsidy, so, kung may miyembro kayo na dadanop no po yung pamilyara, no ka rin di gamitan tang fuel subsidy. Siyempre, pambibili na ho ng pagkain.
2: Yes, yes,
1: yes. So, paano mo matutulungan sa paghahanap buhay yung mga kababayan ho natin with that much of an amount? Nanawagan ni Sir Edward nung isang araw. Kayo muna manawagan nga, Sir Nanti. Anong panawagan nyo sa gobyerno? Baka malamang nakikinig naman siguro sana sila sa atin. Ano? Sige, Sir.
4: Nagtaka nga po ako yung nakaraan, narinig namin na sa Baguio, mayroon ng natanggap daw silang ayuda. Sabi ko, medyo malapit na siguro yan dahil Baguio na yun, eh.
1: Ipit nga tayo, Manila tapos Baguio, di ba? Di pa ano kami dito sa gitna? Di ba?
4: Dapat, sir, kami mayroon din, eh. Pare-paras lang naman kami.
1: Hindi, yun ang punto natin. Di ba kayang sabay-sabay ang bigayan? Bakit may mga priority ba dapat? Iba ba ang problema ng mga jeepney driver sa Maynila at sa Baguio sa problema natin dito sa atin sa Central Luzon? Hindi ba? Sige, sir, baka nakikinig ang Pangulo, nakikinig ang mga national government. Anong gusto mo sabihin sa kanila ngayon? Sige.
4: Kung pwede ko sana, kahit walang ayuda, ibaba lang natin kunti yung diesel. Ang problema sana ho yun. Para medyo gagaan naman kunti yung biyahe namin.
1: Okay. Sir Del, naalala mo ba yung panahon na mas mura ang diesel kaysa sa gas?
3: Sir.
1: Hindi ba? Ngayon, medyo, ang task na ng diesel natin.
3: Sobra po, halos doble ya pa po ngayon.
1: Correct. Naning kaya kang panawagan ka rin kaya katang manungkulan. Go ahead.
3: Manawagan kayo po hanggang ngayon na kayo po di na nayuda. O nano man, basta balik kayo mo po kayo dating presyo yung diesel.
1: Okay.
3: Okay na kayo po, Warren.
1: So maliwanag ho tayo dito kasi ang ginagawa ng gobyerno, ang solusyon daw, targeted subsidy. Then yung mismong didinan yung subsidy, at least itong mga nakakausap po natin that represent some of our jeepney drivers, para ka rin lang, mas efficient niya itong pamagsuspend na ng excise tax kesa dun sa mismong subsidy na binibigay ho ninyong papatsi-patsi at ang tagal bago maibigay. So sana makinig ho ang ating gobyerno. Oh, bilang panghuli, bago tayo magtapos sa ating interview, Sir Edward, any other message that you want to give the public and to our government? Go ahead.
2: Opo. Sa ating pong Pangulong Bongbong Marcos, nabigyan na po tayo ng emergency power para po isuspend po natin ito pong excise tax sa petrolyo. Ano po? Bakit po hindi nyo kami pagbigyan na mahal na Pangulo? Sa ganung paraan po, hindi na po namin kailangan pang maghintay o humingi po ng ayuda sa inyo. Yung pag-rollback lang po sa diesel, napakalaking bagay na po sa amin yan. Kaya po namin magtrabaho, kaya po namin magpapawis at ano man pong sakunay ang daanan namin dyan sa kalsada. Basta po ibigay nyo lang po yung aming kagustuhan na iba, maibalik lang po kahit sa 50 to 55 pesos po kung sakasakali man. Ibigay nyo na po sa amin, mahal na Pangulo. Parang awa nyo na po. Ayaw naman po namin na umasa na lang po sa inyo. Yung ibibigay nyo po sa amin, sa ibang ano na lang po, sa ibang sektor nyo lang po ibigay, sa mga nangangailangan. Ang nais lang po namin, yung pagsuspindi lang po sana dito sa excise tax ng mga petroleum langis.
1: Yung ating mga jeepney driver, hindi po namamalimus po itong mga to. No? Yung kanilang pamamasada, ito ho'y isang dignified na trabaho. Huwag na ho natin naman pagurin pa sila at papila-pilahin pa ng kaya tagal-tagal nakala mo naman eh, kaya laki-laki ng binibigay ho natin from the national government. Ano? Ako na ho nagsasabi nito, syempre kahit pa paano itong mga jeepney driver ho natin, kahit mahaba hong pisit nagtitimpe, they're staying optimistic at grateful pa rin kahit magkano may bibigyan ng pamahalaan. But I don't think they deserve this. Hindi ho nila deserve itong ganitong klaseng treatment na tila ba naghihintay ng palimus mula sa gobyerno, mula sa perang sa atin naman ho nang galing. Diba, napakatagal-tagal ho na maaayos naman ho sa sibling pag-aayos ho ng sistema. No? Sir Nanti, Sir Del, Sir Edward, dakal salamat sa updates ho natin next time. Asahan ho ninyo na bukas ho ang programa. Opo. So that we could still continue call on the government hanggat hindi ho na ibibigay ang nararapat para ho sa inyo.
2: Opo. DJ, marami salamat po sa pagkakataon na sa pamamagitan nyo naihatid po natin ang aming mga kahilingan sa gobyerno.
1: Sana nga, hindi lang ho puro hiling ang ating marinig. No? Sana susunod na ma-interview ko ho kayo, medyo mas maganda na ating mga pag-uusapan at naibibigay na ho yung mga nararapat for you.
2: Yes.
1: Dakang salamat po. Oras sa buong Pilipinas, it is now 8:37 na umaga. Sige, siguro idiretso na natin sa atin hong susunod na interview. Ito ho'y mga anong tao dito? Yung maaari hong makasagot ho sa atin hong panawagan ho ng atin hong mga jeepney driver at jeepney operator na nakapanayam ho natin ngayong umaga ho na ito. Kasama ho natin sa ating linya mula ho sa DSWD ang Regional Director ng DSWD Field Office 3 Central Luzon, si Director Venus F. Rebuldela. Maganda umaga, Director. Good morning po sa inyo.
5: DJ KG at sa lahat po ng nakikinig po sa GV.
1: Okay, Director Venus, ngayon pa lang kami nagpapasalamat sa inyo for taking your time and to give us this opportunity to ask you questions. Very important questions. Particular lang ho sa bigay ng ayuda sa ating mga jeepney driver. Ilang beses na ho kasi kaming nakabasa rin ng mga balita na nag-umpisa na yung rollout ng bigay ng ayuda for our jeepney drivers. Pero sa makailang beses ho namin nakapanayam, actually, kakakausap, kaka-interview ko lang ho dito sa mga jeepney drivers ho natin, particularly sa Piston Rama, sa Manibela, Angeles City at Mabalacat City, hanggang ngayon daw po, wala pa ho silang natatanggap na ayuda. At least for DSWD, baka pwede ho ninyo kaming bigyan ng update dito, Director.
5: Yes, magandang umaga po sa ating mga jeepney drivers sa buong Pampanga.
1: Yes, go ahead po.
5: Sa kasalukuyan po, sinasagawa ng DSWD ang paghahanda at koordinasyon para po sa payout po ng ating mga PUJ drivers. Hindi lamang po sa Mabalacat at Angeles, sa buong region po ay sinasagawa na po namin. Kami po ay nakipag-ugnayan na po sa LTFRB dahil ang listahan po ay manggagaling sa LTFRB.
1: Mm-hmm.
5: Ang DSWD, ang role po namin ay magbibigay ng assistance base sa certification of list na submitted sa amin ng LTFRB. So sa ngayon, na-submit na ng LTFRB ang listahan at ngayon po for Pampanga, kami po ay naka-schedule ng payout sa May 13.
1: Mm-hmm.
5: Anong ibig sabihin po nito? Yung pong koordinasyon po sa mga qualified no, na mga jeepney drivers ay ang LTFRB po ang makikipag-ugnayan po sa inyo.
1: Mm-hmm.
5: Hindi po kasama dito, DJKG, ang mga operators.
1: Ah, bali, jeepney drivers lang ho ang makakatanggap.
5: Po ay operator at the same time, jeepney driver po.
1: Okay, okay. Pero kung purely operator lang po, hindi po sila kasama? Kasama.
5: Hindi po. Hindi okay. Po sila kasali dito sa ating binibigay po from DSWD mm-hmm. ng cash relief assistance.
1: Director, paano po ang magiging proseso ho nito? I mean, May 13 po ang distribution, pero sa mismong araw po ba na yun, lahat po ba ng nandyan sa listahan po na magagaling sa LTFRB ay naasahan ho nating makatatanggap po ng ayuda on that day?
5: Basta po maayos yung listahan. Anong ibig kong sabihin dito, yung pong kanilang pangalan na iniendoso po sa amin ng LTFRB ay walang problema.
1: Mm-hmm.
5: Pero kung sakaling mayroon pong problema ang pangalan at kailangan ayusin, meron naman po kaming help desk at doon po muna sila, aayusin natin yung kanilang pangalan siguro within 10 to 15 minutes, then conclude na po at magbigay po ng certificate of eligibility ang LTFRB base po doon sa pangalan ng driver, mabibigay naman po within the day.
1: Okay. So, bale, parang kasabay yata ito ng bigayan din yata for LTFRB. May 13 din ba yun? Ano? So, meron ho ba tayong details sa dito kung saan ba ito gaganapin? Saan magpupunta yung ating mga jeepney drivers? May kailangan ba silang bit-bitin na requirements?
5: Sa Pampanga po, ang aming entity venue will be coordinated na po sa LTFRB sa Brensigyaw.
1: Ah, okay.
5: Dito sa San Fernando.
1: Anong oras po ito,
5: so,
1: ma'am?
5: Apo. Meron po tayong joba no, na ipipay out na 4,950
1: okay.
5: Dito sa Pampanga alone.
1: Oh. Anong oras po sila pwedeng magpunta na sa Brensigyaw sa May 13?
5: DJKG, masyadong mahina po yung boses ninyo.
1: Ay, pasensya na ho.
5: Ito ko siya marinig dito sa aking phone.
1: Okay, saglit lang ho. Ila-loudspeaker ko na lang ha. Okay, sadali lang pa. Director?
5: Yan, mas maliwanag po.
1: Okay, Director, what I'm asking is, anong oras po kaya pwede silang pumila sa Brensigyaw, yung ating mga driver?
5: Kami po ay nandun na po sa venue ng 6 a.m.
1: 6 a.m.
5: Kasama na po namin ang LTFRB, opo.
1: Okay.
5: Para po, sa unang stage po, may step po tayo from step 1 to step 2 lang po, dalawang beses lang po. From validation to payout.
1: So,
5: validation po, kasama namin yung LTFRB para i-validate kung talagang nasa listahan namin sila.
1: Mm-hmm.
5: Kasi naman, agad-agad po nilang makukuha yung kanilang 5,000 po na cash relief assistance.
1: Mm-hmm.
5: So, ang aking bilin lamang po at panawagan po sa mga Joda, siguraduhin po na nandun po yung pangalan nyo sa listahan.
1: Mm-hmm.
5: Pag-ipag-ugnayan na po sa LTFRB, siguro yung mga presidente ninyo, para po masigurado na kayo po ay kasama.
1: Mm-hmm.
5: Sakali man na hindi po kayo kasama sa listahan, ganun din po, makipag-ugnayan din po sa LTFRB kasi sila po yung nagbigay ng listahan.
1: Mm-hmm. Hindi po pwedeng dumiretso sa inyo, ano? Kasi kanina ho, base sa panayam ho namin with, at least dito ho sa Pistonrama, parang nakita huli ng listahan ng LTFRB, nasa 700 lamang, habang dito sa mismong organisasyon na kinakausap natin, at least for Angeles or Mabalacat, nasa 1,000 plus na yung members nila. Eh, what more sa mga ibang jeepney organizations pa sa Central Luzon? So, kung sakali pong wala sa LTFRB listahan, so, kakausapin po nila, diretso sa LTFRB, hindi ho pwedeng sa inyo dumiretso, ano?
5: Hindi ho. Kasi ang listahan po nang galing po sa LTFRB. Sir Angeles naman po, DJKG, meron po kami 914 malinis na listahan na sa amin na.
1: Okay.
5: Sa Mabalacat naman, meron kami 604.
1: Ah, okay.
5: Captured naman po siguro yung sinasabi po nila 1,000 plus yung dalawang bayan. Pero mas magandang magkipag-ugnayan kasi yung listahan po ay binalik na po namin sa LTFRB para sila po ay magkipag-ugnayan po regarding sa payout.
1: Okay. Director, may kailangan ba silang bitbitin pagdating ng May 13? May ID ba silang dapat dalhin? Or?
5: Kailangan lang po namin na DJKJ ang kanilang original po na kanilang mga lisensya. Siguraduhin lamang po na hindi ito palyado. Ang ibig kong sabihin, pinagawa lang kung saan-saan, siguraduhin po ninyo na galing po yan sa LTO. Pangalawa, tinatanggap namin ang non-prof at prof po, pero wag lang, ay, tinatanggap po namin ang prof. Ito ay, sorry, professional ID, siguraduhin lamang po na hindi expired ang inyong mga ID. So, dahil lang, kung hindi po,
1: kung expired po ang lisensya, hindi ho mabibigyan ng ayuda.
5: Hindi ho. Kasi hindi ko yung pwede mag-drive kung expired
1: po ang ID ninyo. Correct.
5: Hindi po kung hindi professional ID ang dala po ninyo.
1: Correct. Okay. So at least kung sakaling may magka-problema mo sa listahan, meron na kayong health desk mismo na nakaantabay doon. Ano, Director?
5: Yes po. Meron po, DJKG. Basta nandun sila sa listahan. Kung sakaling wala naman po sila sa listahan, pwede rin po silang dumiretso sa help desk kasi meron pong taga-LTFRB po doon.
1: Alright, sige. Maraming salamat po sa update. At least kahit pa paano, naliwanagan ho yung ating mga nakikinig ho ng mga jeepney drivers ho dito. And hopefully, pakiusap ko na lang po sana no, pagdating ho ng May 13 naway magkaroon ng medyo very organized at least linya at saka process para ho hindi na ho kailangan na medyo mahirapan pa ho itong mga already stressed na mga jeepney drivers ho natin. Director, ano ho?
5: DJKG, kami naman po ay maayos naman po ang aming proseso.
1: Okay.
5: Ang aming request sa kanila po ay disiplina.
1: Okay.
5: Disiplina ang importante pag pumunta po sila doon sa venue. Pangalawa, huwag po nilang kakalimutan magdala po ng kanilang inumin. Kasi syempre, sa dami po ng ating aasikasuhin, magilingan lang po sila ng sandali. Pero para mas mabilis po, pumunta po sila ng maaga sa ating venue para ma-assist sila ng kaagad-agad. Hindi naman po natin sila papahintayin. Dahil once they arrive at na-validate naman po sila, sila po ay bibigyan na po agad ng kanilang facilities assistance para makapagpatuloy silang mag-drive pa rin po ng jeep at magkaroon din po ng hindi po maputo lang ating transport system sa araw na yon.
1: Director, may pahabol lang po na katanungan mula sa presidente ho ng Pistonorama. Posible daw ho ba kayang makita beforehand yung listahan daw ng mabibigyan ng ayuda at least from DSWD para ma-confirm lang nila at kung sakaling wala sila sa listahan, at least magawa ng paraan before May 13 para naman siguradong makatanggap ho sila ng ayuda sa May 13.
5: Aking advice po dyan sa presidente po ng Pistonorama, kayo po ay makipag-ugnayan sa LTFRB. Kasi sila po ang nagbigay ng listahan sa amin.
1: Okay.
5: Alawa, kung may mga additional po kayo, hindi rin po yan mapu-pay out sa May 13 kasi nakasana po yung payroll namin. Schedule po natin sa ibang araw kung sakaling may dagdag pa po.
1: Okay. Sige. Director, first come first serve ang bigayan niya ng ayuda natin sa May 13?
5: Ano pong ibig niya sabihin first
1: come? Unang dumating sa Brenzigiao, sila yung unang mapipila at mabibigyan ng ayuda?
5: Yes po.
1: Okay.
5: Yes po. Basta maayos po ang pakiusap ko, huwag magsiksika.
1: Ayan.
5: Maluwang po ang ating venue. Maghintay lamang po. Konting pasensya lang dahil syempre lahat naman po kayo ay sisilbihan namin. kami po ay maglalagay po ng sapat na human resource para po mabilis po ang ating payout at hindi po maghintay ng matagal ang ating mga jeepney drivers. Ang aming pong experience, DJKG, mabilis lamang po ang 2,000 basta maayos po ang...
1: Basta disiplina lang po, ano, Director?
5: Hindi po maabot ng alas 5. Alas 3, tapos na po ang payout namin sa ibang sites namin. Sa mga TODA po na payout namin.
1: Okay, very well. Maraming salamat po, Director Venus F. Rebuldela, Regional Director ng DSWD Field Office 3 Central Zone. Dakal salamat po, mabuhay po kayo.
5: Thank you rin po sa inyong lahat.
1: Oras sa Buong Pilipinas, 8:49 ng umaga. Okay, so at least kahit papaano, medyo may kaliwanagan na ho tayo, mga ka-vibes, ano? But we will be monitoring the situation at least sa May 13. Kung sakali, tayo ihingi ng update muli kay Sir Edward kung papaano naging payout dyan. At sana, yun yung pakiusap din ng DSWD, siguro makipag-cooperate na ng maayos para hindi rin magulo ang pila at ang bigaya. Commercial break, kumura tayo mga ka-vibes. 8:50 na umaga, ito po ang The Morning Round upon GV 99.1 at GVM 792, naglilingkod sa bayan.
6: Anak, gising na. Anak, rise and shine mga ka-vibes. Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV 99.1, your good vibes.
7: Patche Right Med Inc. Pagkatiwalan, ipili tayo ampong anyaran.
8: Basta Right Med, kita na kung kilala ko na ampong pagkatiwalan. Inya, basta Right Med.
9: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
10: Symptoms persist, consult your doctor.
11: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin, basta Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
12: Your bill, sir.
13: What? 40,000 pesos for dinner?
14: 1,400 only, sir.
15: Price check or eyes check. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
14: Your bill, sir.
13: Order for more. Dessert?
15: EO, love your eyes.
16: EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
17: Basta pag nilalagnat,
18: dapat matik. Ibay Jessic.
17: Sa lagnat, iniisip. Anong maingat magpagaling?
18: Dapat matik. Ibay Jessic. Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
17: Dapat matik. Ibay Jessic.
19: Alagang Unilab yan.
20: Paracetamol is a generic name of Ibay Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Ibay Jessic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Ibay.
22: Sa buhay, we are Beanie.
23: And you're currently listening to
22: GV 99.1, your good vibes.
24: Sa ubong may plema, subok ko na ang Solmox Advance with Zinc. May laban ka na sa plema, meron pa itong zinc na tinatarget ang tirang virus at bakterya. Dahil dyan, bilis ginhawa in as fast as 3 to 5 days. Basta 3 times day uminom, okay na uli. Available pa ang Solmox Advance sa tablet man o liquid. Switch to Solmox Advance with Zinc. Carbocysteine plus Zinc is the generic name of Solmox Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
25: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
26: Wait. Isa-isa lang mga ka-vibe.
27: Huwag ka po maniwala dyan.
26: Alam ko naman na iba-iba tayo ng take. Papakinggan natin lahat yan. One take at a time.
28: Your voice matters.
26: What's your take? Alamin natin ang opinion ng mga tao sa mahalagang bagay.
29: There's any objection?
26: Your pinakagwapong Pokemon is here para pakinggan ang iyong mga opinion.
27: Oy, wait ha.
26: My name is DJ Benjamin and this is Brunch Takes. Sasamahan ko kayo mula 9 a.m. hanggang 12 noon every Monday to Friday. I wanna know your take here sa Brunch Takes. Dito lang yan sa inyong number one good vibe station, GB 99.1. Up! Walang take-out!
30: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight.
0: practice safe driving, Kavibes. A good vibes reminder from GV 99.1.
1: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing by Jessic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may by Jessic anytime, anywhere. Ingat!
2: Alagang Unilabian.
3: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose Ingat. Choose Biogesic.
6: Fun vibes? Check. Positive energy and mindful kulitan?
22: Check na check.
6: This is Vibe Check. Check the good vibes, feel the good vibes. I'm DJ Betty at makakasama niyo ako every Sunday ng 12 noon to 3 p.m. for some light Sunday feels. Dito lang yan sa inyong number one good vibes station, GV 99.1.
4: Mga idol King Discarte, ako po'y DJ Nina. Bano mo ba itong feeling na bala mo okay mo tapos bigla yung may balik? Akala mo may yari na pero atyo na naman. Mapagal na ba yung balang metong king paulit-ulit ng sakit? Kasi ako mapagal na ako talaga. Ela dapat may din ang chance may balik ding makanyan eh. Ika na yung may binat. May balik yung lagnat, sakit bunto, kampong katawan. Nano yung klaseng binat ini? Buti na mo, Rexidol Forte is my discarte. Para king binat ampong tuki-tuking sakit. Meto nga diskarte para king binat, lagnat, sakit buntok, ampong sakit ng katawan. Yan yung pinakamabilis banat king apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes from pamagbalik ning sakit to pamagbalik king obra. Kaya nung emo buring ni binat like me, dapat Rexidol Forte ing diskarte mo.
2: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Rexidol Forte, mas bilis banat sa apat.
12: It's Bel

0: It's 11:20 a.m.
1: This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
2: Summer heat check ka vibes. Stay fresh.
3: Ano summer heat check? Baka shower check. Masyado nang mainit kaya ligo-ligo din ka vibes.
2: Stay fresh and stay cool this summer. A good vibes reminder from GV 99.1.
4: Basta pag nilalagnat,
5: dapat matik. Ibay, Jessie.
4: Sa lagnat, iniisip. Anong maingat magpagaling?
5: Dapat matik. Ibay, Jessie. Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
4: Dapat matik. Ibay, Jessie.
6: Alagang Unilab yan.
7: Paracetamol is a generic name of Ibay, Jessie. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Ibay, Jessie. Anytime, anywhere. Choose ingat, choose Ibay, Jessie.
9: Mommy, gustong atin lata, liyo, putla, bota kulang kadaya.
10: Minum kami United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malinuing itsura. Kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
6: United Home. Unilab yan.
7: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
1: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
11: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin, at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
12: I have headache, I have body pain, pag poo pwedeng flu.
13: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
6: Unilab yan.
14: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
15: 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
16: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
17: Talaga lang ha.
16: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
17: Sandali, hindi pa ako tapos.
16: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
17: Thank you so much, amen!
16: Nakakalungkot.
18: Grabe kayo eh.
16: Minsan,
17: akala ko ba, baby mo ako?
16: Nakakatakot.
18: Huwag mo nang isipin yun.
16: Minsan, nasa taas.
19: Lahat ng araw sa inyo.
16: At minsan,
20: titikman ninyo ang batas ng isang api!
16: Nasa ibaba.
17: Oo, sinabi mo pa.
16: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV 99.1.
1: This song is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.

0: Sa panahon ngayon na ang daming pagpipilian, syempre, doon ako sa pinagkakatiwalaan. Kaya kapag sasalikong panulo, aliko maniwala ka rin sobrang mura o bayong tatak na aliko kabisado. Panintunan ko pa rin yung RiteMed. Uling ini talaga yung pagkatiwalan ko. Malwat ko nang iinuman. Rereseta na naman yung doktor ko. Kwalidad na man kasi, kampante na yung makamalatatak, pero agyu, agyang aldo-aldoming inuman. Anya nung panulo yung pisa sabyan, e kung magadwang isip, munta ko kin pagkatiwalan ko. Basta, RiteMed. If symptoms persist, consult your doctor.
1: We are GV 99.1.

0: Wouldn't it be nice hindi kalimutan si Mama on Mother's Day and every day? And every day we're making you feel good, anytime, anywhere. This is your number one good vibe station, GV 99.1. Good vibes, spice, and everything nice. This is DJ Nice. Oh ha? Nagulat kayo, no? Nalungkot bigla si Norberto, no? Hindi si DJ Amir yung narinig niya today. Sa Pampanga at Angeles City lang kasi holiday. Di alam mo, lately parang na-busy si DJ Amir. Kaya nga sabi ko, kung hindi yan busy, naka-schedule na yan yung pag-sit-in niya agad-agad. Kahit hindi ko pa alam, hindi pa alam ni Derek. Kapag holiday. So bakit nga ba holiday? Ang Jose Abad Santos Day, pinagdiriwang siya kada May 7. Special non-working holiday ito sa Pampanga and Angeles City as well. Parang pag-alala ito sa kabayanihan ni Jose Abad Santos na isinilang sa San Fernando, Pampanga. Siya ay naging Chief Justice ng Korte Suprema at naging Acting President ng Pilipinas noong panahon ng World War II. Nung lumikas noon si Manuel L. Quezon patungong US. Siya ay isang simbolo ng integridad at katapatan. Nung sinakop ng mga Hapon ng bansa, binihag siya at pinilit na makipagtulungan sa kanilang pamahalaan. Ngunit siya ay tumanggi at dahil dyan, nabaril siya noong Mayo 7, 1942. So, noong 1992, ipinasa nila yung RA number 7552 declaring May 7 a special non-working day or a non-working holiday. Bakit kasama yung Angeles City? Ayan. Kahit pilit dumihiwala yung Angeles City, ba't kasama? Hindi. Angeles City, you know, is considered a highly urbanized city, but geographically, eh, part pa rin siya ng Pampanga. Ayan. Lalo na pag sa holiday. Ayan. Hindi hihiwalay. Hindi tayo hihiwalay dito. Pag-usapang holiday. Dapat kasali tayo dyan. Uy, a quick time check mga ka-vibes ha.
1: It's 12:20 p.m. This time check is brought to you by Headaches Can Strike Anytime, Anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic.
0: Dahil every day should be Mother's Day, every day deserve niya may pasalubong, di ba? So mamaya wag nating kalimutang mag-take out ng Delish Cheese Dough Pizza. As low as 229 pesos naman, pwedeng arawin or araw-arawin. And you can inquire about the franchise soon. You can check them out on Facebook. That's Delish Cheese Dough Pizza. So, on a throwback Thursday edition ng Isn't It Nice? Wouldn't it be nice na magka-Who's Up, Who's Nice? At pa-part 2 natin ito kay aeronautics engineer no, na si Engineer Chochua. Ayan, makakasama natin siya uli. And I've noticed kasi na very close siya kay Nanay. Kasama niya si Nanay the last time eh. So, ang ating Throwback Thursday question ngayon na Mother's Day edition ay, Wednesday, what ang pangarap sa'yo ni Nanay? Natupad ba ito o hindi? Yung pangarap niya sa iyong career? Yung pangarap niya sa iyong trabaho? Natupad ba ito o hindi? Kagandahan kay Nanay, tulad no sa akin, kahit hindi natupad yung pangarap niya. Highly doubt natupad yung pangarap niya sa nangyari sa akin. Eh, accepted pa rin tayo lagi ni Nanay, di ba? Well, I hope, no? Halos. At suportado pa rin tayo ni Nanay. Lalo na sa panalangin. Ako, lagi tayong pinapagdasal ni Nanay. Okay, so ano? Anong may isi-share nyo dyan ka-vibe? 0967-069-5768, 0908-516-4466, and pwede rin mag-message sa ating Facebook page, GV99.1. And baka gusto nyo na rin mag-share ng look. Yung paborito nyong look sa Met Gala. kasi first time in history na ano no na first time in history na yung Blackpink. Hindi tayo magmuna magpa-play ng Blackpink today, no? Yung Blackpink na kumpleto sa Met Gala. Pero hindi ko pipiliin yung black. Yung pink na lang ni Jisoo. Parang like natin. And yung ano, look din ni, last na lang, no, ni Anne Hathaway. Baka nakita nyo lang sa inyong newsfeed. Here's Roxette with the look on GV 99.1, Your Good Vibes.

0: Magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko. Bye, mga mare! Unahan ka na kayo! Tumakbo!
3: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang ka sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Yung lab yan.
5: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
6: GV 99.1 goes online. You can now listen to us not just in MixLR but also in Radio Garden. Just download Radio Garden app and search GV99.1 or you can visit our Facebook page www.facebook.com/GV991 and look for our pinned post.
7: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
8: Aray! Sakit ang katawan ko. Saglit lang.
9: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
7: Wow! Mas pinagaling pa?
9: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
10: Pa-order pa po!
7: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
9: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
11: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
13: It's Turnback Thursday at GV99.1. Your good vibes.
14: This song is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na!

0: It's 4:20 PM. This time check is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Happy 42 years of us being together, mga kabibes! Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga kabibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, your good vibes.
2: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
3: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
4: Let's go, Lala!
3: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo! Tumakbo!
5: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
7: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
8: It's a belly

0: It is now 6 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lumang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

And you're still listening to GB99.1, Your Good Vibes. My name is DJ Clark. Sa programang Good Vibes Connection. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kamusta naman ang inyong Tuesday? Ay, Thursday! Vibes, ang ulitin. Holiday po sa Pampanga ngayon at sa Angeles City dahil kay ano, Jose Abad Santos Day po ngayon. Declare po ng special non-working holiday sa Pampanga and Angeles City. Kaya naman mga kamusta naman ang inyong holiday? Kamusta naman ang nakapagpahinga?

Init. Pero kanina ang init talaga habang naglalaba. Kasi naglaba ako ng kwento ko lang, no? Para meron tayo mapag-usapan. Pagising ko, mga bandang 9. Iniready ko na yung mga labahin ko. Natapos po ako mga alas 3 na, alas 4. Ganun po karami ang nilalaban ko. Every 2 weeks po kasi ako naglalaba. Ngayon alam yun na. Kaya ako nagtatagal maglaba kasi apat na batch po yan. Hindi ko po pinagahalo ang pantalon sa damit. Hindi ko po pinagahalo ang medyas saka sa underwear. Magkakahiwalay po lahat yan. Wala lang, sinasabi ko lang. Guys, kung meron po kayo gusto pag-usapan ngayong gabi at song request, greetings, pwede nyo po tawagan or text sa 0967-069-5768 or sa 0908-516-4466. At pwede nyo rin po kaming sundan and like ang aming mga social media accounts sa Facebook, TikTok, X, and Instagram. Just simply search GB99.1. And sa aming YouTube channel naman, subscribe nyo yan mga kabays para lagi po tayo updated. Just simply search GB99.1, your good vibe station. And 24/7 din po mapapakinggan sa Signal TV Channel 306. At sa online, just download the MixLR app and search GB99.1 or any radio app na madadownload sa inyong mobile phone. Search nyo lang GB99.1. At kung kagaya kong nagugutom na kahit kakapasok pa lang ng gabi, order from any branch of Deli Cheese Do Pizza for as low as 229 open for franchise. Check them out on Facebook, Deli Cheese Do Pizza. Or visit the bigger, better Capito Sports Bar in Mabalacat. Back-to-back live bands, the best of billiards, yummy foods, refreshing drinks, and KTV rooms open 24/7 with free entrance. Dahil Throwback Thursday po ngayon, mga kabays, eh bibigyan daan natin ang inyong mga favorite throwback song ninyo. Kaya i-request nyo na yan, mga kabays, at ipi-play ko po yan. Basta Throwback Thursday muna. Huwag na muna tayong mag-ano-ano. Ibigay muna natin sa mga Thunders

0: Magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mami! Unahan ka na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Yung lab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
7: It's Belly Friends.

0: Baygon, 100% knockdown.
1: GB99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/GB-991 or download the MixLR app and search for GB99.1.
2: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
3: Talaga lang, ah.
2: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
3: Sandali, hindi pa ako tapos.
2: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
3: Thank you so much, amen!
2: Nakakalungkot.
4: Grabe kayo eh.
2: Minsan,
3: akala ko ba, baby mo ako?
2: Nakakatakot.
4: Huwag mo nang isipin yun.
2: Minsan, nasa taas.
5: Lahat ng araw sa inyo.
2: At minsan,
6: titikman ninyo ang batas ng isang apel!
2: Nasa ibaba.
7: Oh, sinabi mo pa.
2: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 PM to 6 PM. Dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV99.1.
8: This song is brought to you by
9: Walter Mart. Sarap maging mom!

0: What is up, guys? It is Jeremy G, and you're currently listening to GV99.1, Your Good Vibes.
1: Mga idol, King Discarte, ako po'y DJ Nina. Bano mo ba itong feeling na bala mo, okay mo, tapos bigla yung may balik? Akala mo mayyari na, pero atch na naman. Mapagal na ba yung balang metong kinpaulit-ulit ng sakit? Kasi ako, mapagal na ako talaga. Ela, dapat may din ang chance may balik ding makanyan eh. Ika na yung may binat. May balik yung lagnat, sakit buntok, kampong katawan. Nano yung klaseng binat ini? Buti na mo, Rexidol Forte is my discarte. Para king binat ang pong tukitoking sakit. Meto nga discarte para king binat, lagnat, sakit buntok, ang pong sakit ng katawan. Yan yung pinakamabilis banat king apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. From pamagbalik ng sakit to pamagbalik king obra. Kaya nung emo buring ni binat like me, dapat Rexidol Forte ing discarte mo.
2: GV 99.1.

And you are still listening to GV 99.1, Your Good Vibes. My name is DJ Clark. Sa programang Good Vibes Connection. Hello, guys. Kasama niyo po ako hanggang 9 o'clock ng gabi. Kaya kung meron po kayong gusto pag-usapan, song request, greetings, at kung ano man po ang gusto niyo sabihin on air, pwede niyo po ako tawagan or text sa 0967-069-5768 or sa 0908-516-4466. Like and follow niyo na aming mga social media accounts sa Facebook, TikTok, X, and Instagram. Just simply search GB99.1. At sa aming YouTube channel naman, just simply search GV99.1, Your Good Vibes Station. At mapapakinggan din po 24/7 sa Signal TV Channel 306. At sa online, just download the MixLR app and search GV99.1. Bago ang lahat, sige, babasahin ko muna yung mga text messages. Ito galing kay Ma'am Aida Karanoo. Gandang gabi, the energetic voice and ang tawang nakakaawa. Nawala yung age ko. Tawang nakakahawa. Ayan. Galing kay Mama Aida yan. At enjoy po sa pakikinig ng playlist DJ Clark. Maraming salamat na nag-enjoy kayo sa ating playlist for today na Throwback Thursday para sa inyo lahat ng

Shout out kay DJ Rog. DJ Rog, see you tomorrow. Gina natin yan. Hindi ka na may iwan, ah. Pasensya ka na kung naiiwan ko noong nakaraan. Eh, biglaan eh. Ikaw kasi, paurong sulong ka rin eh. Oh, shoutout sa'yo, DJ Rog. Magkikita-kita tayo bukas. Ayan, see you. Kasi pag urong sulong, hindi na tutuloy. Ayan, tuloy na hindi hindi na sabihan. Ganun talaga, di ba? Okay lang yan. Ang importante ay magkakasakasama tayo bukas. Yan ang pinaka-importante lang na yan. Kasama natin si DJ Dada, si DJ Klee, at yung ilan pa natin mga kasama. Sa araw sa'yo, DJ Rose, mag-iingat ka kung saan ka man pupunta. Alam ko, ano na naman yan.

0: And you're still listening to GB99.1, Your Good Vibes. My name is DJ Clark sa programang Good Vibes Connection. Mga kabayan, ang topic natin for today, ako lang ngayon gusto lang magtanong. Magtatanong tayo ngayong gabi. Mga kabayes, kapag masaya tayo, ang daling makahanap ng kasama. Pero kapag medyo may problema ka or medyo may mabigat kang nararamdaman, at kapag tahimik yung gabi at sabay-sabay pumapasok yung problema mo, Mama, ikaw na lang mag-isa. Mga kabayes, ito lang ang aking tanong for tonight.
1: Sa buhay natin,
0: kanino ka tumatakbo kapag may problema ka? Ayun mga kabayes, pwede nyo po akong tawagan or text sa 0967-069-5768 or sa 0908-516-4466. Ulitin ko ang aking tanong for today. Kanino ka tumatakbo kapag may problema ka? May mga tao ka bang tinatawagan? O may mga kaibigan ka bang automatic mong hinahanap kapag may problema ka?
1: May tunay na
0: o sarili mo lang din ang kinakausap mo?
1: Namadarama
0: hanggang sa makatulog ka. Abay, pwede nyo rin po kami i-message. Like and follow nyo na rin po aming mga social media ko sa Facebook, TikTok, X, and Instagram. Just simply search GB99.1. Mapapakinggan din po 24/7 sa Signal TV Channel 306 at sa online, just download the MixLR app and search GB99.1. And sa aming YouTube channel naman, just simply search GB99.1, Your Good Vibe Station.

guys, basahin ko muna yung mga text messages, yung mga song request ninyo. Ito galing kay 3447. Magandang gabi po, DJ Clark. Pa-request naman po ako na Walang Kapalit by Arthur Miguel. Sige, play din natin yan. Sakto-sakto. Papansin sa ating playlist for today. Awat oras na kasi. At galing kay 8917. Siya kapiling ka. Magandang gabi, DJ Clark. Pa-request naman po ako ng Kung Sakali by Bugoy Drilon. Sige, play din natin yan, ka-vibe. Nang lingayot siya. Ano ulitin ko? Ang aking tanong for today. Para sa mga kaka-tune in pala, my name is DJ Clark. Ang topic natin for today. Ulit-ulit, no? Kanino ka ba tumatakbo kapag may problema ka? Pwede nyo pa ako tawagin o text sa 0967-069-5768 or sa 0908-516-4466. Ay, ito, galing kay 8747. Ako, DJ, wala. Sinasarili ko na lang po lahat kasi ayoko maging burden sa iba. Bakit ba hindi ka na? Pero bakit nakakayanan mo sarilihin yun? Bakit mo kinakaya na hindi mo masabi sa iba? Bakit iniisip mo magiging burden ka lang sa iba? Baka sila pa nga makatulong sa iyo kahit papaano. Ako'y nag-iisa. Sino ang ibig? Galing kay 2147. Ako, DJ, sa music, doon ako tumatakbo kapag hindi ko na kaya. Alam mo, same tayo. Mas gusto ko pa makinig ng music. Mas gusto ko pa rin damdamin yung mga nararamdaman natin gabi-gabi. Mas nagiging mapayapa kapag nakikinig tayo ng music. At minsan nakakuha pa tayo ng sagot doon. Mga kabais, kung meron kayong problema pinagdadaanan, baka pwede natin idaan sa music. Sa mga song request ninyo, pwede nyo sa akin isend sa 0967-069-5768 or sa 0908-516-4466. Ito galing kay 2114. Good evening po, DJ Clark. Ang hirap naman sagutin ang tanong mo. Kasi habang nakikinig ako, kung kanino ka tumatakbo kapag mabigat na or kapag may problema, na-realize ko wala pala ako, DJ Clark. Dati meron, may isang tao akong tinatakbuhan kapag pagod na ako sa buhay, kapag umiiyak ako, isang chat lang gumagaan na ang pakiramdam ko. Pero ngayon, wala na siya. Kaya natuto akong sarilihin lahat. Tahimik na umiiyak, tahimik na nasasaktan, tahimik na lumalaban kahit pagod na. At alam mo yung pinakamasakit, DJ Clark, yung nasanay kang ikaw, yung laging nandiyan para sa iba. Pero nung ikaw na yung may mabigat na problema, wala kang matawagan. Yun lang po, DJ Clark. Yun yung mahirap, no? Kapag lagi ka available sa iba, pero kapag ikaw ay nagka-problema na, parang walang gustong makinig sa'yo or parang walang gustong makiramay sa'yo. Pero yung pakiramdam na sanay kang maging sandalan ng iba, pero ikaw wala kang masandalan. Yun yung pinakamahirap sa lahat. Minsan doon ka din napapagod . Hindi dahil mahina ka, kung hindi dahil matagal na natin kinikim-kim lahat ng tayo lang, parang ikaw lang na wala ka na mapagsabihan na iba. Minsan ka na yung mas mahalaga kahit dapat pero ka rin isang taong pinagsasabihan, kasi ang hirap kung sasaluhin mo lahat ng problema mo. Mas okay pa rin na may karamay ka pa rin. Mayroong isang mamahalin, sasambahin. Pero kung kaya mo talaga mag-isa at ayaw mo rin sa buhay natin, kung kaya mo naman mag-isa, mayroong parang
ang hirap pa rin. Mahirap pa rin pag-isipan yan. Kahit ako, hindi ko kaya rin mag-isa eh. Kahit sabihin ta natin na strong ka, pero kapag binato ka ng problema at hindi mo kayang solusyonan, maghahanap ka pa rin ng taong pagsasabihan mo eh. Para at least kahit papaano eh, gumagaan yung pakiramdam mo. Kaya wag mo i-close yung door mo na meron kang makausap pang iba. At magtiwala ka pa rin sa ibang tao. Kasi mahanap at mahanap mo yung tunay na kaibigan. Lahat ng kapintasan mo, lahat ng mga flaws mo sa buhay, matatanggap niya kahit sino ka pa. At walang judgment yun. Makakahanap at makakahanap.

And you're still listening to GV99.1, your good vibes. My name is DJ Clark sa programang Good Vibes Collection. And that was One Last Song by A1. And mga vibes, balikan natin ang ating pinag-usapan for today. Kanino ka tumatakbo kapag may problema ka? Kaya pwede nyo pa akong tawagin or text sa 0967-069-5768 or sa 0908-516-4466. That is now 8:47 na po ng gabi sa buong Pilipinas. Bago tayo magpaalam, sige, babasahin ko muna inyong mga text messages. At bago tayo magpahinga, bago tayo matulog, meron po kayo mga song requests, ipi-play po natin lahat ng yan. Basta throwback Thursday, ah. Basta mga throwback hits noon, ipi-play po natin yan. I don't know what you're thinking anymore. And if you need me, you'd kiss me. Ito galing kay

Ba, DJ Clark, kapag mabigat na or kapag may problema ako, tumatakbo ako sa lugar na hindi sa lugar, hindi sa tao. Naglalakad ako mag-isa sa gabi, naka-earphones, tahimik, kahit minsan mas madaling kausapin yung sarili mo kaysa magpaliwanag sa ibang tao. Nakakapagod din kasi yung laging sasabihan mong okay lang ako kahit hindi naman talaga. Alam mo yung gusto mo lang namang may makinig sa'yo pero ayaw mo ring maging burden sa iba. Kaya kinikim-kim ko na lahat, DJ Clark. Minsan habang naglalakad ako, napapatanong na lang ako sa sarili ko, hanggang kailan kaya ito? Hanggang kailan ako magpapanggap na okay ako? Pero kinabukasan, gigising ulit, papasok ulit, ngingiti ulit. Kasi kahit mabigat, wala naman choice kung hindi magpatuloy. I love you way too. Ano to, Oya? Wala talaga tayong choice kung hindi bumangon kinabukasan. Kung hindi bumangon magpatuloy sa mga ginagawa natin. Kasi kung tatambayan natin yung mga problemang dumarating sa atin, tayo po ang natatalo. Tayo yung dehado. Kung meron tayong problema, may mga pagsasabihan kayo kahit isang tao man lang yan. Pa paano igagaan yan? At kailangan natin magpatuloy kung ano man po ang nararamdaman natin kinabukasan. Meron pa tayong bukas para magsimula ulit. At wala talaga tayong choice kung hindi magpatuloy. Ito galing kay 3147. Good evening po, DJ Clark. Kapag mabigat na, tumatakbo ako sa sarili ko. Kasi natutunan ko na hindi lahat ng tao marunong manatili kapag ikaw na ang may problema. Nakakapagod din pala, no, DJ Clark, yung ikaw lagi yung takbuhan ng iba. Ikaw yung listener, ikaw yung nagpapalakas sa kanila. Pero kapag ikaw na yung umiiyak, bigla na lang ang tahimik na mundo. May mga gabi, DJ Clark, na gusto ko lang naman may magtanong sa akin na okay lang ba ako? Yung totoo, hindi yung dahil kailangan lang nila ako. Kung hindi dahil gusto nilang malaman kung okay kaya, kung kaya ko pa. Pero siguro ganun talaga, may mga taong sanay magdala ng mabigat ng walang kasama. Kaya ngayon kapag mabigat na, humihinga na lang ako ng malalim tapos lalaban ulit kinabukasan kahit pagod na. Kaya mga guys, kung meron kayong kaibigan na nagtatanong kung okay lang kayo, ang laking bagay nun. Ibig sabihin, naalala ka niya. Okay lang ba tong tao na to? Okay lang ba tong kaibigan ko na to? Tanungin ko ha kung okay lang kasi parang may nararamdaman ako na parang hindi siya okay. Kasi kapag meron kang, minsan kasi nararamdaman mo eh. No? Kapag ikaw ay may tinuring kang tunay na talaga kaibigan, nararamdaman mo kapag hindi siya okay. Kahit hindi pa kayo nag-uusap ng matagal at hindi kayo araw-araw magka-chat, ramdam mo kapag hindi siya okay. Mapapa-chat ka lang na okay ka ba? Okay ka lang. Kamusta ka? Totoo yun ha. Kasi ako nararamdaman ko yun. Ako, tinatanong ko lagi or nagtatanong ako pag alam kong isang akong kaibigan. Ito, close na close. Tatanungin ko agad, okay ka lang. Kamusta ka? Ganon din siya. So, alam ko hindi ka okay. At nararamdaman niya yun. Kaya magpasalamat tayo sa mga taong naaalala ka. Mga taong inaalala ka at may care sa'yo. Yun talaga ang tunay. And if

0: Ito galing kay 2792. Ako DJ Mood Swing.
1: Bakit bakit gano'n yung tawag mo sa akin? Bakit Mood Swing?
0: Pag mabigat na tumatakbo ako, tumatakbo sa pagkakagawa. Pa-request ang kantang Queen of My Heart ng Westlife. Sige, hanapin ko yung Queen of My Heart mo. Bakit ka biglang naging politiko ka na eh? Hinano ka kanina. Pangit kong magkapampangan, di ba? Baduy po talaga. Wala tayong magagawa. Galing kay 1164. Good evening, DJ Clark. Blessed Thursday. Tumatakbo ako kay God. I always find a comfort kapag kinakausap ko siya. He always makes things possible. Yung tipong iiyak mo lang lahat sa kanya, and suddenly he will talk to you in ways na hindi mo ina-expect. Totoo yan. Kapag walang-wala ka na matatakbuhan, isa lang naman eh. God, siya lang po ang sa lahat ng tanong mo, siya lang ang makakasagot. And if you need me, siya lang ang solusyon. At sa kanya ka lang makapag-isip at bibigyan ka agad ng solusyon kapag tumakbo ka sa kanya. Lagi tayong magdasal. Yan lang naman mga kabais. Kung ako tatanungin nyo, kanino nga ba ako tumatakbo? Minsan napapaisip na lang din ako, kanino nga ba talaga ako tumatakbo? Ako meron akong tinatakbuhan isang tao. Pero pag minsan kasi, mas gusto mo na lang din sarilihin eh. Maano mo yung mafe-feel mo yun eh. Matutulungan pa ba ako nito? O sarilihin ko na lang? Minsan kasi kapag alam niya pag may problema, magtatanong din yan eh. Pero pag sinasarili ko na lang. Kasi ako lang din ang gagawa ng solusyon. Mas maganda i-share din eh, no? Magulo ang aking isip today. Ako sa inyo mga kabais, mas maganda pa rin may mga matatakbuhan po tayo, no? May matatakbuhan po tayo kahit isang tao man lang, kahit papaano meron tayong taga-salon ng problema or taga-pakinig ng problema, at mabibigyan po kayo ng solusyon or mabibigyan kayo ng advice para magpatuloy sa buhay.

para sa mga may mga dinadala ngayon. Sana may mga tao kayong matakbuhan. At kung wala man, sana kahit papaano, naging kasama nyo kami ngayong gabi. Nakapag-share kayo sa amin. At marami din naman pong naki-join. At halos lahat sila po ay parang sarili na lang din. At walang ibang matatakbuhan. Pero tandaan nyo mga kawais, hindi mo kailangang buhatin mag-isa ang mundo. Ang bigat ng dinadala mo ngayon. Ano mga kawais, it is now 8:56 na po ng gabi sa buong Pilipinas. And my name is DJ Clark. Abangan ninyo po ako every Tuesday and Thursday from 6 p.m. to 9 p.m. sa programang Good Vibes Connection. At nagpapaalala na minsan ang pinaka malaking tulong ay yung may taong handang makinig habang unti-unti kang unti-unti kang umaangat. Mas maganda pong may tumutulong sa atin. Mas maganda pong may nakikinig sa atin kapag meron tayong problema para kahit papaano. Bibigyan natin ng solusyon lahat na. You kiss me and tell me how you feel. And if you want me, at yung mga taong tahimik lang, sila pa yung pinakamabigat ang pinagdadaanan. At yung iba rin na medyo kwela, sila din po ang pinakamabigat din na pinagdadaanan. Yung iba, inaano na lang nila yan eh. Nagiging masaya na lang sila eh. Pero deep inside, kapag nakausap mo na, nag heart to heart talk na kayo, yung mga dinadala yan na mabibigat. Wag niyo i-underestimate yung mga masisayahing tao. At wag niyo kaya naman niya yan. Lagi naman din masaya yan. Hindi sa lahat ng pagkakataon.

0: We got good vibes and headlines in the morning roundup. 6:45 ang oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. Naalala nyo ba yung interview natin kahapon with Sir Edward of Piston Rama, Manibela Piston Rama? We just got an update from them yesterday as well. But we're trying to get in touch with LTFRB para liwanagin. Dahil nga they're expecting some ayuda mula sa LTFRB and then DSWD. So parang magkakaroon ng bigay ng ayuda, particular with DSWD, by May 13. Okay? Pero they have already gotten news that some of their members would be getting some ayuda mula sa LTFRB yesterday by the amount of 5,000 pesos. So ang sabi sa amin ni Sir Edward, kahapon daw medyo nagkagulo sa bigayan sa LTFRB. Because instead of 5,000 pesos that they're expecting to receive, 1,500 lang daw ang natanggap nila. So ano kaya ang nangyari? What happened to the rest of the money? Kung bakit 1,500 lang habang they're informed that they're expecting 5,000 pesos? So we're waiting for the response of the LTFRB for an interview. At least man lang kung ay magpa-interview, bigyan kami ng kaliwanagan kung bakit ganun yung naging turnout ng bigay ng ayuda yesterday. Alam mo yun, no? Yung tipong para sa akin, delayed na nga kasi ilan linggo na tong oil, itong energy crisis na ito, hindi ba? Pero ganun pa, yung kanilang makukuha, no? So, but let's see, baka may paliwanag ang LTFRB. If there's someone from LTFRB that's listening, we sent you a message. So, baka pwedeng weekend schedule for an interview to clarify things, alright? 6:47 ang oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. Join me on the morning roundup. We're live on Facebook. Pwede ho ninyong panoorin ng programa. That is facebook.com/GV991. It's a Friday today, by the way. Sa mga nakakalingat ho sa kanilang mga kalendaryo, it's Friday na ho, ha? Bukas ho ay panandali ang pahinga sa marami ho sa atin. Ako din. After a very, very long time, I would finally be able to rest on a weekend. Hopefully. For the weekend, we're planning to watch Mortal Kombat 2. I've seen the trailer. Oh my gosh. It's exciting. Something that I look forward to. Okay ba? Ano bang balak nyo ngayong weekend? Kaya rin ba'y manunood ng mga bagong release sa mga pelikula? Staycation lang? Sa bahay lang at nanunood lang ng mga iba't ibang mga videos? O makapag-TikTok man lang? Ano ba ang trip ninyo gawin? Ha? I-update nyo nga ako sa inyong mga buhay-buhay. Hindi kung sino-sino yung ina-update nyo, hindi naman interesado sa buhay nyo. Ako interesado sa buhay nyo, di ba? Ako update nyo. Share greetings and requests on Facebook Live, facebook.com/GV991. Kahit mag-good morning lang kayo sa akin, walang problema. At salin nyo rin yung mga address ninyo. Kung tagasan ho ba kayo? Para malaman ko naman kung tagasan ba yung mga nakikinit, mga nagmamahal sa programa. You can also send me some love over text lines 0967-069-5768 or 0908-516-4466. There you go! Ano ba ang lagay ng panahon today? Ingat-ingat lang ho, ha? Magpapaalala lang ho tayo. There are 22 areas that are forecast to hit danger level heat indices ngayong araw. Dami nito, ha? Ngayong Friday po ayon ho sa pag-asa. So muli, papaalala ho natin pag sinabing danger level. Ito ho yung temperatura na naglalaro sa pagitan ng 42 degrees Celsius hanggang 51 degrees Celsius. So yan ho yung inaasahan ho nating init na mararamdaman ho ng mga kababayan ho natin. At base ho sa 5 PM forecast po na pag-asa yesterday, heat indices across the country are forecast to peak in Aparri, Cagayan. Ito yung pinakamainit daw na inaasahan na heat index ngayong araw sa Aparri, Cagayan at 45 degrees Celsius, may gulay. At eto naman yung iba't ibang lugar pa. Marami to, please bear with me, no? Pero I believe kailangan ho nating warningan yung mga kababayan ho nating sa nasa mga lugar na ito, kaya magbabalak magpunta sa mga lugar ho na ito, especially this weekend, ha? Inaasahan ho ang 43 degrees Celsius na heat index sa Sinait, Ilocos Sur at Lawag City, Ilocos Norte. Pati na rin ho sa Borongan, Eastern Samar. Sa Cuyo, Palawan. Ayan ho, 43 degrees Celsius ho dyan, ha? Dagupan City, Pangasinan naman ho, nako, 44 degrees Celsius. Ganun na rin po sa MMSU Batac, Ilocos Norte. Sa Tuguegarao City, Cagayan. Pagdating naman ho sa mga lugar na inaasahan ho ang 42 degrees Celsius, yan ho ay sa Bacnotan, La Union, Isu, Etiague, Isabela, Baler, Aurora, Kasiguran, Aurora, Iba, Zambales, Kubi Point, Subic Bay, Olongapo City, Sangli Point, Cavite City, Cavite, Coron, Palawan, Puerto Princesa City, Pili, Camarines Sur, Rojas City, Capiz, Iloilo City, Dumangas, Iloilo. O yan ho, yung mga inaasahan ho natin nasa danger level kung tawagin, ha? So ingat-ingat ho tayo sa mga nandiyan sa mga lugar na yan, o yung mga magpupunta sa mga lugar ho na yan, ano? Lalo na ngayong weekend ho na ito. Kung magbabakasyon man ho kayo, ano? Kasabay ng pagtaas naman ng init, ito namang pagtaas din ang presyo ng gasolina. So in the first trading day sa world market, ito yung mga naitala nila so far. Hindi ko sinasabing ito yung magiging may patutupad na paggalaw ng presyo next week. Pagtala lang ho ito. Estimate lang ho ito. Ano? So far, fuel prices have moved by the following amounts. Nadagdagan ho ang presyo ng gasolina ng 2 pesos kada litro. Ang diesel naman ho ay bumaba ng 5 pesos at 20 centimos kada litro. At ang kerosene, bumaba din po ng 6 pesos at 70 centimos kada litro. So titingnan ho natin kung pagdating ba ng susunod na linggo ay magre-reflect ho ba itong paggalaw ho na ito. Ano? Mixed movement na naman sa mga presyo, ha? Sige. Ating alamin muna ang ating aasahang lagay ng panahon today. Bukod doon sa binigay ho nating mga inaasahang lugar na may mataas na heat index, ha? Wala naman hong bagyo, pero meron hong easterlies na nakaka-apekto ho sa ating bansa at yung binabantayan ho na sama ng panahon na nasa labas pa rin ho ng Philippine Area of Responsibility. Ito ho'y naitala na nasa 1,615 km east ng northeastern Mindanao with maximum sustained winds of 75 kilometers per hour near the center and gustiness of up to 90 kilometers per hour. Ang paggalaw po nito ay west-northwestward 20 kilometers per hour. Makakaasa ho tayo ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms sa Caraga, sa Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, BARMM, Davao Oriental, Davao Occidental, Sarangani, Sultan Kudarat, Sikihor at Palawan dahil ho sa easterlies na magdudulot din ho ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms sa Metro Manila at nalabing bahagi po ng ating bansa. Yan ho ang pinakalatest mula ho sa pag-asa. Alamin na natin ang mga sumisilip at mga nagchat-chat na sa akin sa Facebook Live. Instant shoutout na po! Habol niyo mga pabati niyo, ay good morning lang, pwede na yun sa akin. O kaya mag-text sa 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Magandang umaga kay Ate Riza Gamboa, you're our rock one today. Maya payabak muna mang keka. Naning almusal tamo ngayong Biyernes. Nani Pines Jackie, good morning, happy weekend to you too. Kay Engineer Norma Kabigting ng Department of Education, good morning. Pakigreet daw ng happy birthday ang kanyang mga pinsan na si Ara and Chito Pingol. Wishing you all the best and God bless. Para kay Ara at kay Chito at sa lahat ho ng mga birthday celebrants today.
1: Happy birthday! Happy birthday! Happy, happy birthday to you!
2: Happy birthday!
0: Happy birthday! Sana ngayong araw ho na ito, hindi lang ho init ang inyong maramdaman. Maging kasing init na wayan ang pagmamahal na inyong maranasan mula sa inyong mga minamahal sa buhay, mga kamag-aral man, mga katrabaho man, pati sa mga tao hindi nyo naman ho kilala. Diba? May the world be kind to you every day. Amen. Hello guy, Marvin C. Lopez na nanonood mula sa Alcala, Pangasinan, na pinapa-shoutout si Francis Anthony Gador, si Dorothy Jane Celidio, Brother Matthew Paraskabuhay, ang Lopez family. Maraming salamat. Hello kay Daniel Joseph Tumaliwan. Oh, talagang hindi ko naman ho kayo masisisi kung ganyan ho yung pananaw ho ninyo, ano. Pero kailangan pa rin ho natin bigyan sila ng benefit of the doubt, no? Lalo na ho kami sa patas ho na pamamahayag. Kaya pag may mga ganitong issue ho, agad ho kami nakikipag-ugnayan sa mga government agencies na pakiusap lang namin. Sana mabilis din ho ang tugon para ho maiwasan itong mga ganitong klaseng kuro-kuro. Kung talagang walang ganyang nangyari na kung naturan mo nga dyan na paring Daniel, ano? Nako, ewan ko nga ba. Hello kay Ma'am Russell Ponce. Good morning po sa inyo. Kay Ma'am Catherine Santos. Shout out daw sa kanyang mga apo, si Cassie Austin at Kaylin. Paplay daw ng Dilaw by Mackie. Thank you. Ingat, God bless. Hello kay May Malik. Good morning po. Kay Lynn Muli. Sabi niya, amis da ka. Shout out daw kay nganak na Jailin Tolentino or Jailin Tolentino. Tikdon na kayo kanu pangabagya. O maglinis na kayo kanu. Love na kayong mama. Unang, ingat kayo palagi. Oh, ingat din po. Thank you so much for the well wishes. Ha? Kay Joanna Laos Lumaino, good morning. Binabati ang kanyang kakambal na si Joy Laos Artates. Twini pasalubong daw niya, ha? Ako din twini, ha? Nakitwini. Ano tayo, triplets? Di ba siya umuwi? Kailan ba uwi niyan? Agad ang umaga sa inyo. At sa kanyang pinapabati ni Joanna ng kanyang napakapoging asawa na si Jandy Lumaino. Pogi ka kanu pero tikdon na ka. Atad mo na yung kanu, obra, love you. Anang Joanna, good morning. 6:57, sana all, Mika, I love you ha na umaga. Papanasan na katarugo. Amara, maranunan, eh. 6:57, mga ka-vibes, oras na para sa ating unang batchang headlines today. Quezon City Court, ibinasura ang petisyong harangin ang impeachment proceedings laban kay VP Duterte.

0: the morning round of headlines.
1: Senator J.V. Ejercito, isinusulong naman ang 5,000 pisong cash grant para sa mga fresh graduates.

0: Siguro magandang kunin ko yung opinion nyo dito, ha? Ano bang pananaw nyo dito? 5,000 pesos cash grant sa mga fresh graduates. Pabor ba kayo dito? The morning round of headlines. Vice President Sara Duterte hindi nangangamba na matanggal sa pwesto sa gitna ng impeachment case. The morning round of headlines. At Senator Kiko Pangilinan, pinag-iisipan pa ang posibleng pagiging impeachment manager laban sa bise. The morning round of headlines. Ako po si KG Magdoto at narito na ang detalye na ating top 3. Hindi pa pala top 3, ito na naman tayo. Biyernes na naman. Mali-mali na naman tayo. Ang ating unang batch ng headlines ng araw ng Friday. The morning round of headlines. Ibinasura ng Quezon City Regional Trial Court ang petisyong naglalayong itigil ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte sa Kamara. Sa desisyong inilabas, ipinagtibay ng Korte ang exclusive power ng House of Representatives pagdating sa mga usapin ng impeachment. Kaugnay nito, sa 5 pahinang resolusyon ni Presiding Judge Madonna Echeverry, binigyan din ng Korte na wala silang jurisdiction para makialam sa kapangyarihan ng lehistralatura sa ilalim ng 1987 Constitution. Kabilang sa ibinasura ang hirit na injunction ni Attorney Manases Carpio laban kina Speaker Faustino Boggy D. III at House Committee on Justice Chair Jervil Reyes Luistro. Dahil dito, nag-ugat ang petisyon ni Carpio sa alegasyong paglabag sa Bank Secrecy Law at Data Privacy Act matapos ilabas sa mga pagdinig ang mga bank transaction ng kaniyang pamilya. Sa kasalukuyan, nakitaan na ng probable cause ng House Committee on Justice ang mga reklamo ng betrayal of public trust at culpable violation of the Constitution laban sa bise. Inaasahan namang itutuloy ng komite ang proseso bago ang nakatakdang formal na botohan sa plenaryo ng mababang kapulungan. The morning round of headlines. Isinusulong naman ni Senator J.V. Ejercito sa Senado ang pagbibigay ng one-time cash assistance na 5,000 piso para sa mga bagong graduate na maghahanap ng trabaho. Dahil dito, layan ng Senate Bill Number 1961 o ang Fresh Graduates 5,000 pesos One-Time Cash Grant Act na pagaanin ang gastusin ng mga kabataan sa kanilang pag-a-apply. Ayon pa kay Ejercito, magsisilbing panimulang pondo ang ayuda para sa pamasahe, pagproseso ng mga dokumento at pambili ng kasuotan para sa mga job interview. Binanggit ng senador ang datos mula sa CHED at DOLE kung saan umakyat sa 38.2% ang unemployment rate sa mga college graduate noong 2025. Sa ilalim ng panukala, ang Commission on Higher Education o CHED ang mangunguna sa pagpapatupad at pamamahagi ng nasabing grant sa oras na maging ganap itong batas. Binigyan din pa ng mamabatas ng hakbang na ito ay isang mahalagang investment para sa sektor ng paggawa at sa kinabukasan ng mga kabataang Pilipino. Sa kasalukuyan, nakasalang na ang panukalang batas para sa mas malalim na talakayan sa kaukulang komite sa Senado. The morning round of headlines. Alam niyo kung akong tatanungin po, ano? 5,000 pesos. At ang dinadahilan, nasa 38.2% daw kasi ang unemployment rate sa mga college graduates noong 2025. Ngayon, masarap pakinggan yan, lalo na sa mga mag-graduate na ho at sa mga nanay. Ano? Pero this is just a one-time cash assistance of 5,000 pesos para sa mga bagong graduates daw na naghahanap ng trabaho. Magkano kaya ang total na gagastusin ngayon ng pamahalaan every year para mapunan ho itong 5,000 pesos cash grant? Ito na naman tayo sa ayuda, ha? O hindi ba pwede yung budget na allotted dito ay panggawaan na lang at paghanap na lang ng talagang trabaho? Di ba ang sinusolusyon na naman natin ay unemployment? Di ba? Hindi ba pwedeng sa ibang paraan na hindi daan sa pera? Kasi alam naman ho natin, pag pera hong binibigay, hindi ho tayo sigurado kung talagang napupunta dun sa atin hong naising maibigay ho at maitulong ho sa ating mga kapwa Pilipino. Minsan nadadaan pa ho yan sa utang na loob. Hindi ho ba? At yung akin lang naman, ha? Pero baka kasi may mga nakikinig na mga graduate, pabor ho sila dito na baka syempre katakot-takot na requirements ang kailangan ho nilang asikasuhin tuwing sila yung mag-aasikaso. Pero I don't think that's the reason on why people or a lot of people are staying unemployed. May mga iba talaga na pagka-graduate, pwedeng ayaw muna lang magtrabaho, baka gusto nilang magpahinga. Maaari yung kanilang kurso na pinag-graduatean eh, hindi talaga yun yung gusto nilang pagtrabahuhin in the future. Diba? Maaring meron naman silang pang-asikaso pero hindi talaga tumatama. Diba? Hindi talaga sumaswak. Baka pwede yun ang gamitin nating, doon natin gamitin ng budget, how to realign yung mga kurso sa mga kailangan ng mga negosyante, mga negosyo, para tumama ho, no? O, hindi ho yung puro na lang, ewan ko ba, di ba? Para sa akin lang naman ho, ito, no? Di naman ho sa puro ayuda na lang ho ang binibigay ho natin. The morning, round of headlines. O kaya yung tipong ano ba yung mga requirements na yan? Hindi ba pwedeng gawa tayo ng paraan na, dear government, sabihin nun, o kayo na yung sumagot na pag ang mga kabata ay ginagamit ho yung kanilang mga kinukuhang requisitos, lalo na sa pamahalaan, eh, sa pagkuha ng trabaho, eh di huwag nyo na hong singilin. Pag ho ba kukuha ko yun ng NBI clearance o police clearance, hindi ko na maalala eh. May single ba yun? May bayad ba ang pagkuha ng NBI clearance o police clearance? Diba? Kung meron man, di ba pwedeng i-lift na lang yon yung collection na ganon? O kaya doon sa mga pagkuha naman ng medical clearance, di ba pwede na yung mga clinic ho natin na pampubliko, eh di wag na ho maniningil. O kaya, yun na yung subsidize ng gobyerno na kung pupunta sa anumang clinic at para sa trabaho, eh wag na ho sisingilin yung mga check-up. Di ba? Mas makakatulong pa ako, tayo, I think, at mas ma-align dun sa layunin nung panukala kung gano'n ang mangyayari. Ito higa ng akin lamang, ano, pero kayo ho, ano ho bang pananauhunin nyo dito? The morning, round of headlines. Hindi umano natatakot mawala ng posisyon ang Vice President Sara Duterte sa gitna ng mga reklamong impeachment sa Kamara. Sa kanyang pakikipag-usap sa mga Pilipino sa The Netherlands, binigyan din ng bise na handa siyang maglingkod sa taong bayan sa loob o labas man ng gobyerno. Kinwestiyon ni Duterte kung ang impeachment ay tungkol ba sa pananagutan o purong pamumulitika lamang. Itinanggi rin ng pangalawang pangulo na siya ay mapaghigante at iginiit na wala siyang record ng political retaliation mula pa noong alkalde siya sa Davao City. Sa halip na political issues, hinamon ni Duterte ang administrasyon na unahin ang problema sa gutom, trabaho at mataas na presyo ng bilihin na kinaharap ng maraming pamilyang Pilipino. Sa kasalukuyan, patuloy ang pag-usad ng mga impeachment complaint sa mababang kapulungan at nananatili namang tahimik ang panig ng Malacañang hinggil sa mga huling pahayag na binitawan ng Vice Presidente habang nasa labas ito ng bansa. Hindi pa nagbibigay ng pinal na desisyon si Senator Francis Kiko Pangilinan kaugnay sa posibilidad na italaga siyang impeachment manager sakaling umabot sa Senado ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Pangilinan, kasalukuyan pa lamang itong mungkahi mula kina Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson at Senate President Tito Soto. Sakaling tanggapin, magsisilbi siyang pangunahing tagapagpatupad ng kaayusan at proseso sa impeachment court bilang de facto majority leader. O siya ang mangangasiwa sa daloy at kaayusan ng impeachment court kahit hindi siya opisyal na majority leader ng Senado. Gayunpaman, sinabi ng senador na pinag-aaralan pa niya ang naturang papel dahil nais niyang tutukan ang mga nakabimbing panukalang batas para naman sa sektor ng agrikultura na kanyang ipinangako sa publiko. Anya, mahalaga ring matiyak na hindi maapektuhan ang mga programang nakalaan para sa mga magsasaka at sektor ng pagkain. Samantala, kinakailangan munang amyendahan ng Senado ang umiiral nitong impeachment rules upang malikha ang naturang posisyon. Nakatakda naman sa Lunes, May 11, ang botohan sa Kamara kung saan kailangan ng hindi bababa sa 106 na boto o 106 votes upang tuloy ang umusad sa Senado ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Oras, 7:08 sa Pilipinas. Yan ho ang ating unang batch ng headlines today. Kung may mga komento ho kayo, ipadala ho ninyo facebook.com/gv991 o kaya text nyo sa akin 0967-0695-768 or 0908-516-4466. Okay, Sabi ni Ate Riza, kaburi ko kayong suggestion mo, KG, na yung medical da libre da na mo. Hindi ba? Kesa sa nagbibigay ho tayo ng 5,000 pesos sa mga newly graduates, no? Hello din kay co-chair, Ma'am Noyla Canilao. I miss you. Good morning. Aga-aga mo naman. Sige, nakapag-jogging-jogging or walking-walking na ba? Maganda umaga kay Milagros. Good morning, Milagros. At kay 99160, maganda umaga po sa inyo. O, siya. Eh, oras po natin ay 7:09 na. Time check brought to you by United Homes Ferrous Sulfate Iron. Pahabol pa bati kay Baring Bibon Manalang. Good morning. Shoutout daw si Miguel Tanyedo Magdasok. Happy birthday, tol. Salute. And LSE Triskelion Community Chapter. Maganda umaga. Ganda rin kay Dopia Reyes. Good morning. Magbabalik po ang The Morning Roundup dito lang sa GV 99.1 at GVM 792, naglilingkod sa bayan. Happy birthday kay Mike Lawrence Lanzuela, anak ni Lorraine Lanzuela sa Purok 1, Barangay Mabini, Lipas City, Batangas. Happy birthday sa inyo.
1: Anak, gising na. Anak, rise and shine, Mangka Vibes! Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV 99.1, your good vibes.
2: Sa wakas, mayayari na ining food trip mo.
3: Abe, easy ka lang. Kabud ka pa mo, mibalik yung sakit mo ne.
2: Alang sakit-sakit.
4: I can do this. Ako ni Agyong yung kawan nita.
3: Nako naman.
5: And tuna, in return of the comeback.
3: Sabay-sabay pa.
5: Kaya, mas maro.
3: Binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo,
5: at katawan.
3: May binat,
5: ampong miyabe, abeng sakit,
3: at inyang discarte ngening.
5: Ating karing,
3: discarte.
6: Rexidol Forte.
3: Kaya pa,
5: meng?
2: Agyong-agyo.
7: Rexidol Forte.
2: Mas bilis banat kesa kaya apat.
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
12: For people like me, every second counts. So I switched to Real Fiber. Converge fiber technology. For as low as 1,500 pesos. No data cap. Experience better with Converge Fiber Technology.
13: For inquiries, call FiberX Hotline 667-0848, 045-598-3000 or 598-3030.
14: Mommy, gustong atinlata, liyo, putla, pota kulang kadaya.
13: Minum kami United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bening gustong dieta at ehersisyo.
15: United Home. Unilab yan.
16: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
17: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
18: Capito Sports Bar in Mabalacat just got bigger, better, and fiercer. The best of billiards, open tournaments with the champs, the finest live bands, UKTV rooms, grilling stations, and more. Visit Capito Sports Bar along MacArthur Highway, Mabiga, Mabalacat. Open 24/7 with free entrance. Follow us on Facebook or find Capito Sports Bar Mabalacat on Google Maps or Waze.
19: Basta pag nilalagnat,
20: dapat matik. Ibay, Jessic.
19: Sa lagnat, iniisip. Anong maingat magpagaling?
20: Dapat matik. Ibay, Jessic.
21: Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
19: Dapat matik. Ibay, Jessic.
22: Alagang Unilab yan.
23: Paracetamol is a generic name of Ibay, Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Ibay, Jessic. Anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Ibay, Jessic.
25: Friday night, na-meet mo siya. Tapos Sabado, kayo na. Normal yan. Gusto magka-baby. O gusto... Ikaw ang bini-baby. Ang normal mo, normal yan. Ano man ang choice mo, pwedeng makatulong. Every Trust product purchase, may ambag sa misyon namin gawing accessible ang family planning. Para same-same tayo in enjoying what matters to us. Trust. Want more? Ma'am? Sir? Oh, ma'am, sir. Learn more at trust.ph.
18: Different choices, same normal. Trust. Abot kayang family planning para sa lahat.
26: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
27: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
28: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
26: Wow! Mas pinagaling pa?
28: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
29: Pa-order pa po!
26: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
28: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra!
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: Wait, a Water Lantern Festival in the Philippines? No flights, no hotels, just pure magic right here. And this time, it's even more special. Celebrate Mother's Day in the most unforgettable way. This May 10th at the Lakeshore Pampanga. Witness the country's biggest Water Lantern Festival featuring live performances from Janoy Danao, Nobita, and more. Tickets start at 499 pesos. Visit VibeEventsPH.com. Be part of it. Vibe with us in partnership with GB 99.1, your good vibes.

0: Ngayon ho'y araw ng Biyernes, mga ka-vibes. It's the 8th of May, 2026. Can you believe it? Ha? Can you believe it? Mayo ho'y malapit ang tumawid sa ikalawang linggo na ho ng buwan ng Mayo. Eh, parang kakasimula lang nung isang araw ng Abril, ngayon Mayo na ho, ano? At ang aking inaabangan naman, eh, sana naman baka pwedeng makaharanas na tayo ng pagpatak-patak ng ulan sapagkat sa init ho ng panahon ay naalala ho ng taong bayan eh yung kanilang mga binabayaran ho sa kuryente. Kamusta la po rin kaya kayong electricity bill? Sana ho ay medyo hindi ho kayo nagugulat-gulat, hindi ho sumasabay yung inyong presyon. May mga iba reklamo talaga ang sinasabi, "Oy, sandali lang! Tipid na kami sa aming paggamit ng konsumo ng kuryente eh. Pero bakit hanggang ngayon, mataas pa rin ang aming kuryente?" There's a science behind that and there's supposed to be a... Ewan ko ba? Pwedeng... yan yung mga sinasalo dapat na gobyerno, ano? O mga ka-vibes, samahan nyo ako on our second podcast of the day. Go to facebook.com/ev991. Malbe na kayo. In a few minutes, makakasama na ho natin ating inaabangan every Friday si Attorney Will Rivera sa ating pagtawid sa programang Legal Vibes at exactly 8 in the morning. Kaya kung kayo may mga katanungan legal, lalong-lalo na ho dun sa mga nabitin sa ating mga pinag-uusapan ho last week, this is the time for you to send in your greetings, your requests, and your legal queries, legal questions, legal interests sa programa. Again, pwede ho kayong mag-text sa amin sa 0967-069-5768 or 0908-516-4466 habang kasama ho natin si Attorney Will Rivera. Napaka-importante ho ng mga pinag-uusapan ho sa ngayon, ano? Ay, pero bago lahat, bago pa tayo lumalim sa ating programa, allow me to say thank you to our sponsors. Visit the Bigger Better Capito Sports Bar in Mabalacat City. Sakto, weekend po ngayon, ha? Bisitahin ho ninyo ang Capito Sports Bar. Pero ho silang back-to-back live bands, the best of billiards, yummy food, refreshing drinks, and KTV rooms. Open po yan 24/7 at libre po ang entrance dyan sa Capito Sports Bar in Mabalacat City. Order from any branch of Del's Cheese Dough Pizza for as low as 229 pesos only. Open po for franchise. That is Del's Cheese Dough Pizza. You may check them on Facebook, Del's Cheese Dough Pizza. Maraming salamat! Oras po natin ay 7:51 in the morning. Isa mga binuksan kong topic kanina, yung panukala ni Senator JV Ejercito na 5,000 pesos one-time cash aid para daw sa mga bagong graduate. Pabor ba kayo dito? Ayuda na naman ito. O mamaya itatanungin natin si Attorney Willie Rivera kung ano ba ang pananaw niya dito. Tungkol dito sa cash aid na naman ho na ito, ito kaya ay makatutulong sa atin hong mga kababayan. O ito isang pagkagagasto sana naman at posibleng pagmula na naman ng usapin ng korupsyon na wag naman ho sana dito ho sa bayan ho ni Juan. Ano ho opinion ho ninyo? O tayo ho'y napapakinggan over GV99.1, your Good Vibes on Radio at sa ating sister station ng GVM792, naglilingkod sa bayan, Signal with Joel TV Channel 306 at sa ating home online auto streaming, pixlr.com/GV-99-1 at Radio Garden, Maya Payabak Puke Kongan. Mga ka-vibes, it's time for our top 3 headlines today.
1: The morning roundup headlines.
0: 30 milyong pisong halaga ng ilegal na produkto at equipment sa City of San Fernando na samsam ng CIDG.
1: The morning roundup headlines.
0: Pampanga Police na-recover mahigit 1 milyong pisong ninakaw sa Pelco 2 matapos madakip ang dalawang suspect.
1: The morning roundup headlines.
0: At Franco Mabanta At apat na kasama nito ay pinasok na sa NBI Detention Facility matapos masangkot sa Manoy. 350 million pesos extortion case.
1: The Morning Roundup Headlines.
0: Ako po si KG Magtoto at narito na ang detalye ng ating Top 3 Headlines today.
1: The Morning Roundup Headlines.
0: Nasamsam na mga otoridad ang tinatayang 30 milyong pisong halaga ng mga hindi rehistradong produkto at makinarya sa isang pagsalakay sa City of San Fernando, Pampanga. Sa operasyong isinagawa ng PNP CIDG nitong nakarang araw ng Miyerkules, isang lalaki ang arestado habang patuloy na pinaghahanap ang iba pang opisyal ng kumpanya. Kaugnay nito sa isang o sa bisa ng isang search warrant mula sa Regional Trial Court, sinalakay ng CIDG Pampanga Provincial Field Unit ang pasilidad dahil sa paglabag sa mga regulasyon ng pagkain at gamot. Kabilang sa mga kinumpiska ang mga dambuhalang storage tank, mixing at blending systems, boilers at iba pang food extract products. Sa kabila nito, ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., bahagi ang hakbang na ito ng pinaigting na kampanya ng pulisya laban sa mga ilegal at mapanganib na produkto sa merkado. Dinala na ng mga otoridad ang mga nakumpiskang ebidensya para sa dokumentasyon at pagsasampa ng kaukulang kaso laban sa mga may-ari ng pasilidad. Nananatili namang nasa kusodin ang kapulisan ng nahuling suspek para sa karagdagang investigasyon.
1: The Morning Roundup Headlines.
0: Na-recover ng Pampanga Police ang mahigit 1,100,000 pisong cash na tinangay mula sa opisina ng Pelco 2 sa Mabalacat City. Nadakip na maotoridad ang dalawang suspek sa isang hot pursuit operation sa Angeles City nitong nakaraang Miyerkules matapos ang naganap na pagnanakaw noong araw ng Lunes, May 4. Kinilala ni Provincial Director Colonel Eugene Marcelo ang mga nadakip na sina James 27 taong gulang at Bay na 49 na taong gulang na kapwa residente ng Barangay Sapang Bato. Natuntun naman ng mga operatiba ang pinagtataguan ng mga suspect sa magitan ng pagsusuri daw sa CCTV footage at warrant of arrest. Ayon sa ulat, naibalik ng kapulisan sa nasabing electric cooperative ang kabuang halaga na 1,102,000 piso na na-recover mula sa mga suspect. Kasalukuyang nasa kustudiya na ng Mabalacat City Police Station ang mga suspect na naharap ngayon sa kaukulang demanda. Patuloy na nagsasagawa ng follow-up investigation ng mga otoridad upang matiyak ang seguridad ng mga establishmento sa lalawigan.
1: The Morning Roundup Headlines.
0: Formal nang idinala sa NBI Detention Facility sa Montelupa City nitong araw ng Huwebes ng gabi ang vlogger na si Franco Mabanta kasama ang apat pang individual kasunod ng ikinasang entrapment operation sa Pasig City kaugnay ng reklamong umano'y pangingikil ng 350 milyong piso kay later representative at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa kampo ni Romualdez, hindi umano lehitimong pamamahayag kundi malinaw na pangingikil ang ginagawa daw ng grupong Peanut Gallery Media Network o PGMN. Sa inilabas sa pahayag ni Attorney Elaine Atienza, sinasabing humingi umano ang grupo ng malaking halaga kapalit ng hindi paglalabas ng video expose tungkol sa mga flood control project. Iginit din ang kampo ng kongresista na kung tunay na may ebidensya ng katiwalian ng grupo, dapat umano itong isampa agad sa mga otoridad at hindi ginamit bilang pananakot upang makahingi ng pera. Samantala, tinanggi naman ni Mabanta at ng kanyang mga kasama ang lahat ng akusasyon at sinasabing sila ay biktima lamang daw ng setup. Habang nagpapatuloy ang imbestigasyon, sinusuri na ng NBI ang mga nakumpiskang gadget mula sa operasyon bilang bahagi ng paghahanda sa pagsasampa ng kasong robbery extortion at paglabag sa Cybercrime Prevention Act laban sa suspect.
1: The Morning Roundup Headlines.
0: Para sa buong Pilipinas, 7:57 na ho ng umaga. Atin na hong bibilisan yung ating home programa para agad-agad na ho natin makausap itong si Attorney Will Rivera. sa mga nagyayari ho sa ating bansa, at kung kayo may mga katanungan, inuulit ko ho, maaaring na ho kayong magpadala sa atin hong mga text lines 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Oras sa buong Pilipinas, 7:58 in the morning. Time check brought to you by Alaksan. At sa ating pagbabalik, Legal Vibes na!
2: Hey Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A Good Vibes reminder from GV99.1.
3: I have headache, I have body pain,
4: pag two, pwedeng flu!
5: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
6: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
8: Cali Apple, Pineapple, at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!